0: Hello, talo ambe karo, e karo. Wetinja ipitara. E ma karo sa. Yes, sir.
1: Olo me joba ifuru ko me nti mi si owo ya lati ifuru ti le wa lati.
0: Lato yo ala fi.
1: Ti le wi aba mo da. Ti le wi aba mo da ti eyin ororo ti eni afi wi aba mo da se eyin ojo. Da ko to mi olo ko da da ni ke da ko. Ko to ri ona si.
0: Oye yin dada. Oda, ona o si la. O ti bere si la na niyan. Awon agboda yin lohun laipe e ma binu. E seun. Hello, I'm here, Caro. We just like we walk
2: over.
0: Caro, hello, hello, yo.
2: Are you calling that Louis Jebu Okonwa?
0: That is the Jebu Kilekwe.
2: Okonwa.
0: Okonwa. Fair, my body.
2: Emini, mo do pepe. Okwa blue mi. Check nothing.
0: Ah.
2: Emini okwa blue mi. Emini don talo where you live.
0: Eh eh. What you want to?
2: Unkota de ni di ni sinke. Ewe so sugar.
0: Ito sugar loku. Ah, nkan meji le ba se lori ito sugar enikan ti dupe laaro yi nsin lori ito sugar ti won lo won da ko ta wa le ba gbo ye o nbe ninu we tori nu we lawon na ti ri nkan ton lo so ti ye
2: eh mo pe ijebu na wa wa
0: ko se nkan kan
2: a se ko ma ko si ni ajo ye dai
0: emi ti won fin da yin loju pe ko da ni le ola ile to mo ile ni jima yi ko to ta go mefa role iwe wa ododo yin ai mo yin ni jebu
2: ati pe alaji ani di number yin gogogogogo
0: ma pe number mi laipe to ba je na tun ni o se wahala mo number won sile fun mi to di kon ba ko kile ba ti da se ba ti wa pe mi ti o ba ti ta ba ri pe eh oro mi bi bang bo ti lo ya to pe tan se yen le tun mi pe laaro won e ba le text message ba da je bo te so pe ti pe yen da kun e ba re n tun lo whatsapp e send whatsapp message si mi man ro mi lorun daada jo nko lo number it if ko le nsin pe mi ti bi mewa ti gori e pada lo pa le ran yen mo ko ma da bi gba to je kon de se le pa won pe wa hello ta lo wa me o
3: hello sir
0: yes ma
3: ejo en ipa ke sa le ri kini omo ko ni o wa no pe mi pa ke awon kan so
0: pon e ki le so ko sele
3: ipa ke
0: e ki mo le so ko wu si
3: ibi
0: okin ko ikuku ibi
3: okin
0: ibi abonu abi eh ni bi sale dodo
3: eh
0: eh o wu sibe yen e ke nkan ti o wa fi yo kuro le nwa se ti gbe lo lewo san rara lati confirm abi e ti lo lewo san
3: won so pe ipa kan ni ani ani ipa ke
0: eh se on do pe lo hospital fun yin yen okay ko se wahala o da ni nkan re ninu iwe lodo wa tawon yen de ti lo tun lo wa ti gba koso yes
3: ejo nkeji inu gbigbona
0: inu gbigbona oba awon yen ti yen na nbe ninu iwe awon agba ti sise lori ati pake ati inu to ngbona won ti se mo nbo ma e ma binu eh but ma yo nda fa awon agba te ba ni iwe wa lowo awon kan mejeji te bere fun yen nkan ti o le ni ti pake yen
3: mo ti ma ra we ninu mo se gbona ni mo ma ra ejo
0: ko si wahala ma e ma se yoro awon agbo da ilo ta siko bayi to e se hello ta lo tun wa nbe o ah
4: fa to
0: o ma ti to ge bayi kini ma ti po hello lati molete nle ibadan oya ni papa papa kile fe o
5: ina lowo kile ko
0: okay nkan ona didi abi nkan ha igba o le dara ko mi to yi
4: o ti do la fi je na yo ke
0: o ye ke wa ti ri nkan te ngan le se fura inu gbo n ton tin so yi o ye ke ti ri gbese to ye ke le gbe fura ra yin laduro awon kan ta won yen ti agbagba ti ka sile ta won yen na de tin je ri ah o da bo ti gbo yin e je mu moran kekere kan wa moran ti ba fun wa ni pe e ma je ka ma gbo awon kan won yin lagbo danu mo ba ti darapo lati no osu kini si osu kesan ta wa yi to tun wa nbe lori pe ona di ta ba fe wo ye se asina ta won agba ti file lale yi o kere oko won ka bi marun nigba ta n so nipa ewe afe loro wa ka bi marun be na lo se ko so se kan ta wa sori eto ti won ni menu ba ona ta le gba tona to di ofisi e ma je a ma gbo lasan mo je wa na o ti e gbianju oro ti olori nba wa so lekan na niyan pe to ka ma je pe ti la ma fi gbo opopolopo nkan e ja wa na o gbegbe se akin ta ba tin fe ti gbo ta gbegbe se oni se rare o sorry to say o olu awa pelu wa ti agba bi meji pere se akoko ti lo e lo ta lo wa nbe
5: takuto
0: oluwa seun
5: ejo ise gbese ngiri gbese ni sa
0: o ti da sa o ti ye wa gbe kan si lodo ekemi na gbe kan lodo temi bi hello ta lo wa nbe
5: karo
0: yes sir
5: hello
0: a ti wa lori afefe an gbo yin
5: hello
0: o ti da gbe yen kuro nbe ko
5: hello
0: hello
5: Hello, sir.
0: Yeah, mon boy, you papa. Papa. Caro.
5: Caro, sir.
0: Oh, yeah, papa, papa, my joke. I could put you in the one.
5: I'm going to go to the house. Ori giba mi bi final court ni odun wa kan mi lese en sale won de be ti ba mi to so mo je no bi o se meta ni mo se ngbe to mo wa gbe wi ogbo yen bi egun ti to yen o de to sare
0: ka bi ese Eledumare bawo le se lu wi ogbo yen salaye e tori awon to ba ngbo fun gba koko
5: wi ogbo ti mo lo ya kan dupe oni ohun je
0: Go on, Jay, you can't. E ma se yon. Oluwa o ka pa. Kile le lu. O ti da. Oluwa o ka pa yen na, mo nbo. E seun. Ko si wahala, e ma binu. Akoko yen lo pe mi ni je dakun. E je a se bayi. Wo eyin te npe number mi. E dakun e ma pe mi. Eyin agba. Number yin wa nsisile. Temi na ti wa nle bayi. Ti ile ise na wa mejeji to je ti ile ise. Number merin la sile bayi. Lati da awon obere bi mewa to wa nle yi. Dakun gbogbo en to ba pe ti ki ba ti sagbalagba to fe ba yanju e to wa le ma ko ti e pada ni o won to ko fun wa lori to iseju me edogun pere ni ire mewa lo si nbele te fe ka ba yin da ni pa gbe number yore pe awon agba wa lele ikoko gbe hello owo ti eni oran na bi ki lo sele hello
6: wa ka esa
0: o ya iyan ko hello hello e karo
5: hello e karo wa na
0: balaga ah koni oya ko ni baje baba mi mo ngbo
5: aja be lori baba to ni awon wa ise connection yen connection fun gbogbo onise owo na ni
0: oya
5: friend wa din sewo awon no wa epo ogede agbagba
0: epo ogede agbagba
5: kala mi ko sodo kin ogun
0: orogbo
5: to ti ko daada orogbo to bi daada kan seyo kan sinu eta bi meta ogun ma ewe taba to je ti bile taba were ti bile ewe taba ti kagun ma ewe ola fun gbogbo e papo kan wa gun mo se kan fi bintu to lorun dada kan fi po meti ka bere kan gbogbo se kan ko sinu kankan leyin ijo keta ki won ma we pelu ase ola bale ki ola mo dupe
0: ona to ti yen ona yen o pada si eyin be eh bayin ti lo kai okay
7: hello network yalo
0: number yin agba wa nibe fun ileri ti mo se ke ma fi number mi sita 080 2795 2348. Ẹ má pè báyìí dákun tó rún ní àwọn àgbà yóò pè láti fi dáhùn béèrè yín. Ẹ má pè mo kàn fẹ́ mú ìlérí yẹn ṣe kí n má ba gbàgbé ni. 08027952348. Nẹ́mbà mi nìyẹn. WhatsApp nìkan ni kẹsẹ̀ǹd ẹ dákun ìpè yí pọ̀ jù. Ọya jẹ́ kí ẹ̀yin àgbà, ọya mo ti ṣílẹ̀ ò tẹ̀yìn àgbà náà wà nílẹ̀ láti dáhùn àwọn béèrè wọ̀nyí o. Ẹ ṣe ìlédìmọ̀rẹ̀ ẹ̀. Gbélé ìgbélé ìyá ọmọ ṣe o. Ṣe nìpé ń já ìpè báyìí o. Lẹ́yìn tá a bá sì gbé ìpè tó di pa dáhùn èèyàn lóhùn látún rọ́pẹ́ dáńjọ́ mẹ́jọ. Mẹ́nu ọpẹ́ ti wà ò ní kan ọpẹ́ wọ̀ sí ní dúró. Hello.

0: ti yin o ni baje baba mi e seun
1: ama tesfali
0: ase idumare
1: ori pe ojo ti lo
0: be ni
1: e ni gbagbe mo
0: ami ile idumare
1: se ri mo pe fun awon eri asiri kan lo
0: e sa wo
1: se se mo mo ra fun bo jo wo omo ile iwe ta bo jo se ni kan mo mo ra fun ojo rin ajo ega wa ta gba mo ra ni gbo ile kan ko ni tele tele wa la ode ku en ba fe jere ajo ega ko lo la bayro ati wi
0: ehn
1: ikini ikeji aye ti aye ti wa da gbo gbo se ta mu gbo fun ta mu lowo ni se lowo record
0: be ni
1: e ma record loni loni ise wo ise asina to jare loni gangan lori ewe afe loru popo so e lo si jere ajo ega e ba e lo ra ini ni ye sa ikeji tori pe ya kan so pe o won se dara po na mo ni kan jamba ni won na won gbona ti e ba gbona awon agba so wi pe kan lo wa ewe kan na ti jeje ara re won pe ni amunututu amunututu le da filter
0: e seun
1: o to pa o ko ewe ti jeje ara re e lo ja e ma gbo mu le meta lojumo n to gbona yen oni gbona mo ko mo kenu anu wele ajeda
0: e seun
1: ikeji wa lati pare e tojo ti lo en to so pa won ba igbe ni waju ka won doctor ti da en lo
0: won ba iga
1: e ba ti tin ta won ti si si e ya pasa ni su igbe to pinu e gbe wi apasa e mu e kuna kan ni bi e sa mi re si e lo da si o tun jo fi se e lo ku da nu
0: mo se ni
1: doctor
0: mo ni tiyin
2: hello
0: okun ba mi
2: enu ni na ti fin kulu woja
0: so
2: ododo ti na ti ba kulu woja
0: kaabo
2: gbogbo alaburo to fa bu owo won ja wa
0: ase idumare
2: o ki ba re ku la
0: ka emi na ki yen kaabo mo tin re titi pe
2: e ti ku orire
0: Oluwa seun.
2: Emi yo se opolopo re.
0: Ami ati ami.
2: E wo won yanju nkan kan lowo ni.
0: O ti da ko sewu.
2: Jo je ti o pe ba.
0: Omo wa na e to gba buru ara nkan teyin yanju lasiko yin.
2: Yin o ko rara.
0: O re, esa ja lo druge. Ko sa

alayes islam ona ni o tun gori afefe lakotun pelu yondo ba tin je allah en lurko gbogbo awon loga loga ni kan le omo lo abinibi ni pataki julo eni o je olo itu eto yi en oga wa nu olohun ma je ko baje fun awon ati gbogbo awon iko won en ba kan na lurko amoju ero fun ti saata wa yi ona la tun fin kin kaabo sori akotun eto alaye islam pataki julo lurko atokun agba en yo Aji Sherif giwo makilapanu eh baba tun ti ba ise Olorun lo as usual ma insha Allah Olorun ko se gbogbo e ni rorun Abbas Muhalli Ustaz Akiwi ojulowo omo ilu Ibadan lo ko temi monkey ni kiola monkey ni ki ta mo kira wa inu ogba aljanna wi pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu

Masha Allah. Hey yo. Koto di pa mo bosi abala koko lori eto yita kwe ni abala ro long ale wa avi. Eran ti pe eto yi aman so fun wa kwe eto koni to je kwe kosa la e nibu kata si ki e nye nyo no ke ma wa se ikun lowo fun wa lori re. Bere la tori sisi o nigba uwa eto yi. Odidi waka ti kan abo ti le se omo lo abi ti won fi le fun pe ka fi mo se tolorun tana bi yi ko mo si life nbe ba ba ri eyin eleyin jo anu te se tan lati na nto ba to ni yin fun oba na ki alekun o le ba tun mo desi ke dun ba tun le gba opolopo laadan waju olorun oba leke ola abi ke eyin oni le se nla nla oloko wo kekeke to je pe eyin wo pe eyin looto e fe gba laada sugbon laada na ko si life nbe pe ka ma tun polowo nkan te nse to je tesin ti o to je po nbe ni bamu si tolorun oya oni le se alalaji ni eyin ta won kan abe nse awon kan to ni se pelu islam to si bofin mu aboni ran kan to ja si pe eyin daada na ni won e lanfani lati pe wa ke je ka je kini o ka jo mo fi ai to ka jo mo se tolorun oba yi po lori eto yi latara tolorun fun eyin na yin tolorun fun ile ise splash fm la won ti file yi awa ta n soro nbe to ba to ni wa fun wa la wa na file yi itolorun fun eyin na e se fi sile ka jo pa gbogbo e po ki se olorun ko ba le ma lo ni rere mu eyo ta ba tun wa tun ko labala pe an so ni gbowo atun ma n joye wa pe lori eto yi anfani nbe o ba jasi pe eyin wo pe tin be lodo yin o to ntele fi se baun anfani be keyin no je alaran se lori eto yi a ri pe lori eto riran awon eyan na ma npe wa fun ran lowo fikun lowo jije mimu dilna o to ye pe bilu se ri bilu se ri won a ma pe wa lopo lopo baba si eyin te tin ba wa bo ti pe a ri pe lati bi odun bi meta ta tin seto yi odun meji o nlo soko meta enyo Olorun ti fi eto yi o ti lo nsa babi daada are n to ja si pe ni lobirin ti won ni se lowo papa ti asira laran se tolorun ni kan kan ni oya akinlapa lowo nton wa a si da loko owo won da loko owo odidi ise to jeun won se kini won do nton irin ise ibi ti o ti ma ta ti o ti ma sise ti o ti ma se gbogbo e won se fun bo se je pe ise alabode ni alhamdulillah ara omo to ja si pe won ri le iwe lo tan kan mo rin ki ladugbo ni omo akin lapa ti ko won lona ki lo de eyan omo e te lo le iwe iya ni ko sowo ni ko si gba ni ko sa so le iwe ni ta si se kini o latara awon alarun se ta da awon omo ipada sile eko ta pe se gbogbo tan fe fun won enyo eyin na le pe wa ke ni e fe se ru nkan bayi awon eyan tan nilo re po nle janti rere to je po dojumo ni won ma npe wa bakan na labala adua yala adua te se lori eto ilasiko ni abi te tin se layo to funra yin e le pe wa ke ni e fe fi nkan kan e fe fi se soda ko re pe kolorun o le je ko gba kia kia gbogbo awon anfani yi lo nbe fun wa lori eto alaye islam e yo a mo se leyi keyan wa ke le ba mo tori baba so se se ke mo mo be abalon oba Allah subhanahu wa ta'ala to ma nse anase feda ko ma sala iran gbogbo wa se olokun so ta ni kulala ya Allah wala hawla wala quwwata illa billah ayo eja tun gborin die leyin leyi ka wa bo si abala ala kokolori eto ta mo si abala oro Olorun ma sha Allah.

ati fi fun o lonii na la se seto e fun o Allahu akbar oba alapadupe oba ti ma ngba kan lowo yan ti o fin toju lo ropo fun yan Allahu akbar Olorun ni so ti gbore anabi ati fun o ni toju nta gba lowo re lo lonii na ni fa salli li rabbika wanha nipa bayi wa gbera gbera so dide bi mo se nso yi dide nle fa salli li rabbik ko lo ri kirun fo ba to ni o irun odun to ti mura le tori ba anabi o ba kirun odun anabi ma mura ni o ni alukimba kan to yato tasiwaju eda ma nwo lo kirun eid to ti wa nle oya lo gbe wo lo kirun fa awon muslimi awon mo ya re ti won ti pra eran le ti te ti mura pe e sodun yin loni e sodun wani har ko da gbogbo awon eran te ti so mole pe paun e ma sala ipaun gbogbo e ni ke pa ri anabi iwo ni o bere rakumi re to ti wa nle oya gun ko fi awon ni ko fo bere awon ni yidi ko si ni ka awon na lo ma pa ti won e ma banu je anabi wa pe bo wa ni ta won tan wa nbu wa yi o se wa je ki la wa so fun won olorun ni se ta won ileyun inna shani haka huwal abitar so ra won ti won nbu yin ti won yeye yin ti won se yeye yin huwal abitar awon ni ti won ta awon tan ro pe tan ro pe se si awon gangan lelesin awon gangan na ni leyin ona won ti won se gba dibe ni pe se bi laye nbi adanwo aye la fi kenyin un beyin ba ti kuro laye eyin ti bonu ke aye ta ada yin sina awa eke wa keke wa sijinu le mumini ni aye ewon laye fun olugbagbo ododo awa dan yin wo nbe ni be ba ti kuro laye eyin ti pass idanwo ke ma gbadun lo loku sugba won bayo awon mo gbadun laye won mo se bo se wu won mo se yata yoto won ba won ba ile ku laye ti won sin olohun ku gbogbo eni ti o ba ti sin oba to ni to kan o wale aye bo se wu nbe olohun ni gbo ba di gbeyin igbeyin te won ni igbeyin ni doloko ada nko pada si on to hun yeye to nfi enikan se njo ni hun oni o pada de ni yeye Olorun ni bi oro ti won se rinu e ma ri ti won ro rara eri ngba anabi gbe leyi ara anabi tuka inu re dun anabi ba dide lo ba lo kirun fa awon muslimi won si se odun pelu rorun eri itui suratul kauthar into dale lori nu into si bi si sokale re onanu awon ituma re onanu cheri pe o dapo baba nke aya qur'an lori irun ka ma motuma inta nke na ite aba ta fi sele inu abalo oba allah subhanahu wa ta'ala agboyo oro re ko ma sala e fun eni kokan wa ko si se alquran ni nti imalere ti o ma de sinu isemie okan eni kokan wa wala ko so ta ni kula la ilaha wala hawla wala quwwata illa billahi العلي العظيم آمين ثم آمين اللهم استجب دعاء

Masha Allah, Alhamdulillah. Eh, do you adu atashen to si jasi pe atun lanfani ka tun mo tesiwaju lo asuko bi gbadua inu re na la si wayi titi ti won fi pe run asunba asuko yi oba aleke ola gbogbo adua teyan ba se nbe ani anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam won ni fun ro olohun oba aleke ola ni o wa sisan mo ele to kan go si aye ta wa yi ti o mo wa pepe npe gbogbo eyin te jita ninu yin to di kale lasiko yi ti o si bere n to fe lowo emi olohun tin si ma fun eyo e ja ma bi olohun lasiko yi olohun o si gbo olohun o gba olohun kan so e wa no tin ta mo so pe baba tin shadua awon alfa wa ni baba n sa ya ayase ka ba n sa ya allah o ka ma sa ya ayase si kini ya ayase o na ni sara baba tin se adua ka ma si sodako ka ma fi tele ka mo si sara baba si lagbara to olohun I ma je ka adua o tete gba e gba awon eta so lori eto yi e le pe wa pe eyin na adua te se o eyin na fe se sara re eyo gbogbo ba se se o ti wa nle olohun o ba ni gba baba si je pe lodo yin be na le ti ra awon ti e se fun e ja gbianju ka ma se o se pataki pupo won ni adua ru ka tairi wala yatiru tairi illa ma janhai ola adua tari won o da bi eye ni eye si re ko ni fo bi oba ri ye ehe won ni eye I wa tumo si pe ki wa ni ye adua o na ni sara e ja ma se olorun o gbadua wa ko ni da adua wa do wa laya olorun ko so ta ni kula laire

Masha Allah, alhamdulillah. Ama to do kwe fulu oba Allah. Ti otun ti ba wa she tito ni. Lori eto ala yes Islam. Ti koni splash 1055. Ile ito kale si ilu badan. Ni ili oluyo limbi. A do kwe o fun oba totun ti fun ala mfa ni. La ti tun le kun. Ni kwa ime sin wa. La ti ma ni kwa ala ye. Es Islam o wa. Ita akbo lo ni. Olo mmashe ni bale jo aburu. Fa wata wi. Koma shen bale jo aburu. Fun gbogbo eti na ti o gbo olodun ja joba ni bi o ti gbe lere olodun ko so aje ni ku lele yoba allah bi e ba lo nkohun te fe ba mi so yala e fe so ni gbowo abi e fe ba wa down kon po lori eto lori esin lori gbohun safefe number te le pe mi si ni 0803 504 7921 0803 504 7921. Ejen tu pe le kan si 0803 504 7921. Masha Allah. Nje loruko olotu eto yi eyun ni oga agba ni le ise Splash FM 1055 oga wa Tunde Olawuwo. Olorun ma je ki o baje fun won ati gbogbo awon loga patapata bakana loruko amoju ero fun takoko yi Damola Oma Kindapo to je pe o gbogbo bi se atoro atorin ati gbogbo e bi se nlo ti kankan odarun ohun na ni nbe ni di be olodun ma je ki alamara aye ti e na olodun ma je o daru bakan na gbogbo awon ta jo sise na po awon eyan wa ni engineering department gbogbo awon eyan lenu lero kaakiri olodun ko ba wa san kaluku lesa olore pelu be ohun na ni atun dagbere lori eto fun toni pe titi ojo mejo a tujo ma pade insha allah Abbas Muhalli ustada kiwi ojulu omo ilu Ibadan iloruko temi mo ki wa wipe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: Where else?
1: Where else?
0: It's Splash 105.5.
2: Olorun baba dura. AK-47. Tete pa mi lerin ayo. Kimi na lojo.
3: Ogo fun Olorun ni oke orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan. Gbogbo alaye okan to tun lanfani ati gbohun mi ibi oni ba yin.
4: Amen.
3: Gbogbo eni to n gbohun Oluwa lenu mi.
4: Yes sir.
3: Wahala oni ba yin.
4: Amen.
3: Ojo ayo yin aye oni ba yin.
4: Amen.
3: Ohun gbogbo ti Olorun se fun yin ota oni ba yin.
4: Amen.
3: Ileri Olorun yo se fun yin.
4: Amen.
3: Ohun to ma ti ododo satani ko ni sele si o.
4: Amen.
3: Gbogbo ogun ti o le ododo Esu ko ni sele si o.
4: Amen.
3: Esa mi ma ko ni sele si o.
4: Amen.
3: Mo gbadua aanu jade si.
4: Amen.
3: Aanu wa yin ri.
4: Amen.
3: Aanu jade si.
4: Amen.
3: Aanu wa yin ri.
4: Amen.
3: Aanu jade si.
4: Amen.
3: Aanu wa yin ri.
4: Amen.
3: Be lo ma ri.
4: Amen.
3: Ose yi ma pe yin.
4: Amen.
3: Opin ose yi e ma ri ran lowo.
4: Amen.
3: E ri ran lowo.
4: Amen.
3: Oju oni ti.
4: Amen.
3: Be lo ma ri.
4: Amen.
3: O se be.
4: Amen.
3: Bi o se yi se pari ri o ma tele yin.
4: Amen.
3: Aanu o ma tele
4: yin. Amen.
3: Ofa na tan ko ni ba yin.
4: Amen.
3: Ofa buburu ko ni ba yin.
4: Amen.
3: Be lo ma ri.
4: Amen.
3: Gbogbo eyin omo Olorun pata ni aro yi mo fi Olorun pe yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook. Mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori No More War Prayer Mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK-47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin Matthew
5: baba mi
3: pe oro mi leni ki se wasu amaran ni
5: Matthew
6: baba mi
3: so fun enikan wi pe ma wa nkan kan lo sodo Yesu
4: ma wa nkan kan lo sodo Yesu
3: ma ni ani e so fe to wa legbe pe ma wa nkan kan lo sodo Yesu
4: ma wa nkan lo sodo Yesu
3: ete lo wa nbe
4: ete lo wa nbe
3: duro sodo Olorun
4: duro sodo Olorun
3: un to nilo
4: un to nilo
3: owo Olorun lo wa
4: owo Olorun lo wa
3: ma lo sodo Yesu
4: ma lo sodo Yesu
3: o ma tebo ni
4: o ma tebo ni o
3: ro lodo Olorun
4: ro lodo Olorun
3: satani oni to nidi
4: satani oni to nidi
3: to ba fun oni kekere
4: to ba fun oni kekere
3: ni nla ni o gba lodo re
4: nla ni o gba ni odo
3: pada sodo Olorun
4: pada sodo Olorun
3: yo dara fun o
4: yo dara fun
3: Matthew
5: baba mi
3: in the book of Luke chapter 15 ari omo konrin kan lati verse 11 o yari lodo baba re Olorun o to lodo baba awon mo baba re ni dakun baba re lowo olola olokiki sugbon mo yi ni awon ore kan awon omo ore ti won ni beru Olorun o wa so fun baba re o ni daddy mi o ni ewo epin ogun yin bayi ah baba re ni se be n to ba dagba to ba ku ni a ma pe ogun re emi ko ni pe ogun nbe ba ah o ni daddy mi e le soke e ma ji o ah baba re de mo du omo tobi baba ba mu property o ba pin meji pa nka bibeli
7: o si wi pe okunrin kan ni omo okunrin meji
3: eyo
7: eyi aburo ninu won wi fun baba re
3: pe
7: baba
3: fun
7: mi ni ni re
3: fun mi ni property ti mi to kan mi
7: o si pe ni re fun
3: o pin fun
7: o si to ijo melo
3: kan eyo
7: leyin na
3: Matthew
5: baba mi
3: o lo darapo ma awon ore ti mo ba na tan ka bibeli
7: eyi aburo ko ngogo ti o ni jo
3: eyo
7: o si mu ona ajo re pon lo si le okere
3: ibe
7: ni
3: a
7: si ti gbe fi wa wo
3: bi ana tan
7: ni na kuna
3: Matthew
5: baba mi
3: opolopo baba awon lowo
5: beni
3: sir iya awon lowo sugbon won o ma se owo se awon obi na ko mo ba se lowo omo kan nawo ni bi ya re se make ko mo bi baba re se make ko mo mo kan ni powo nwole awon de na e sir o wa ku lodo baba re iyen ni apere omo Olorun to fi baba re le to lo tele satani Matthew igba to lo orin ajo o na gbogbo owo ntan kin lo sele o pada da line o wa n lo sise ni ile elede ile elede nbe lo ti wa n wo pe se baye won o se ma lo re Matthew kin lo wa ronu o wa korin kan o ni emi o dide wa ye o jare won o to baba mi lo emi o dide wa ye o jare won o to baba mi lo nigba ti mo ba dodo re emi o wi fun wi pe emi ti dese si orun ati ni waju re emi ko ye leni ta ba ma pe lo mo re mo kuku fi mi se bi okan nu alagbase re emi o dide wa ye o jare won o to baba mi lo emi o dide wa ye o jare won o to baba mi lo nigba ti mo ba dodo re emi o wi fun wi pe emi ti dese si orun ati si waju re emi ko ye leni ta ba ma pe lo mo re mo kuku fi mi se bi okan nu alagbase re o le mi o ye leni ta ba ma pe lo mo re mo
7: emi o dide
3: won o to baba mi lo emi o wi fun pe baba
7: mo ti dese si orun
3: ati si waju re
7: emi ko ye
3: leni ta ba ma pe lo mo re mo kuku fi mi se bi okan nu alagbase re baba re wa ni pe be ko ti o ti pada wa brother boyo won ti sa ko lo baba mi ni so fun o pe a si ma welcome pada sinu Jesu Matthew ni gbogbo eni to ba sa lo so Jesu iya ni ma nje bo pa pa julo omo Olorun 1 Samuel chapter 28 Matthew Olorun le ma tete dahun sugbon iyen o ni ofisile in Matthew 28 verse 15 to 17 Saul o ba wi pe igba tolorun o tete dahun mo lo le babalawo babalawo ba se pe fun in the book of 1 Samuel chapter 28 ni verse 15 eskisa Olorun lo pe Olorun o dahun nipa ala ko dahun nipa iran ko dahun nipa awon woli tori e ni mo fi a lo sodo aboku soro igbo debe ke lo gbabo aboku soro se pe fun won to se pe fun mo re won ni solu ni woji ola iwo atawon mo re e ma jade kuro laye ka bibeli
7: Samuel si fun solu pe
3: en yo
7: e se ti won fi yo mi lenu
3: to fi yo mi lenu lati wa pe mi lodo aboku soro solu wi pe
7: igbaju laba o
3: igbaju labo hun
7: nitori Filistini ba o jagun
3: nitori pa mo nja
7: Olorun si ti ko sile
3: Olorun ko sile
7: daun lo mo
3: ko da mo
7: nipa wa awon oni
3: en yo
7: nipa ala
3: ala
7: nitori na
3: emi
7: se kepe o
3: en ni mo ti wa ni mo si wa sodo aboku soro ah ka bibeli
7: Samuel si
3: o wi pe
7: e se ti o ti fi bi mi lere
3: kin lo re to fi wa bi bayi to je pe
7: Olorun ti ko sile
3: Oluwa ko e o wa do ta re Matthew to ba bere nkan lowo Olorun ti o ba ti ise ma ko Olorun sile si ma bere fanu ma bere fori ofe titi ti o fi dahun Matthew Olorun o dahun o Olorun o dahun o iwo to nwo mo yo dahun mo wa wa ku wa wo mama kan to wa si ori oke ni last year omo re nsa isan omo 34 years nbi ati ngbadua Oluwa so pe ara omo yen o le ya mo Oluwa kin lo de Oluwa so pe eni to so omo yen lo ko wrong person ni ipo digba to omo yen ba je oruko baba e kara re o to ya mo wa pe mama mama Oluwa so pe owo yin lo wa lara omo yin o ba nse pe ko ohun e saje ohun e se mere mo le ki saje e e se mere Oluwa so pe baba omo yin lo ma so loko ipe oruko ti nje lati 34 years ipo oko loko ni pe njo to ba ti doruko baba re ijo yen nlara re o ya ta le bi mo ifun mama ne ko se ni kankan baba re na lo bi mo ni mama ti n ba gba yin ni oju e fo soke e ri Jesu e to pada sile prophet ma binu se ri ngba ti mi tete romo yen ore oko mi n lo wa fun mi loyun ori oko yin nko o ti ku oko yin na nko o ti ku omo ni wa n jerora yi Olorun ni afigba ti baba re ba se kini o to ba pe loko to sure fun e wo nkan sa ki lo n wa kaakiri Olorun si ma da Olorun ma kaju kiri mo gbadua anu soro lori re eh sami anu soro lori re ohun to kaju wa lojo kini ana o wa dogun ojo ale mo gbadua Olorun ma da Olorun Olorun ma da Olorun Olorun ma da Olorun Olorun ma da Olorun that is why ninu second king ni chapter 1 ni verse 16 eh gbonti Elijah o ni lo ba oba yen nitori wi pe o lo bere ni wrong place mo binu si Second King chapter 1 verse 16. Eh din to so nbe.
7: Ohun si o fun pe.
3: O wi pe.
7: Bayi ni Oluwa wi.
3: Bayi ni Oluwa wi.
7: Nitori ri iwo ro onise lo.
3: Tori ko ro onise lo.
7: Lowo ba se bubu.
3: Lo lowo be se bubu.
7: Ori
3: se kroni. Ko se pe.
7: Nitori ko se Olorun ni strength.
3: Se mi Olorun ri o si mo ni. Ma ti o. Ma wa wa ku wa. Ileri o se. Ma wa wa ku wa. Ma je mu o se. Anu soro. Lori re anu ma soro. Ma ti o anu ma soro. Mo ni anu ma soro. Lori aye re anu ma soro. So wa mi bayi. So Olorun ma gbadura re. Ma kanju. Nigba ti won lo pe Jesu. Won ni ara Lazaru ore re oya. Jesu ni mo bi si. Mo nse soju lowo. Jo kini ko lo. Jo keji ko lo. Jo keta ko lo. Igbodo jo kerin ti Lazaru ti ku. Jesu sese lo. Matthew. Won ni ah Jesu o ti pe de. Matthew. Jesu le mi ope de o. Time to ye kin de. Oni mo de. Lazaru jade wa. Lazaru jade abi o jade. O di testimony. Ogun to nja lowo Olorun fe ko ditan. Iwo fe ku nu e kia kia. Da sa logun ki segun. E n ba ti sa loju ogun ki segun. Imoran ni o. Ma lo odo esu o fun ohunkohun. Anti an lo be lana. Mo je ka je o. Elomi fo mo di. Elomi fa ya di. Elomi fe mi are di. Elomi fa la fi are di. Boda ore to lo n ba se fun yan ni ma n kale. Lo fi so pe e wa sodo mi. Gbogbo eyin tin sise ti aye di eruwo olori. Emi o fi ese mi fun yin. E gba ajaga mi soro yin. Tori pe ajaga mi rorun. Eru mi se kini o. Matthew ajaga Jesu ni kan lo rorun o. Wo nkan iwo wo jo sabati. Eh o ni problem. O lo ba Olorun. Ninu Second Chronicle chapter 20 verse 20. Olorun ni kini problem e. Ologun dide si ni. Olorun ni yan awon akorin kan ma akorin. Olorun ba se gba bi o ba se. O ba se. Iwo wa wu o ba mu abu. Oba Muabu, o na ni problem. O na lo ba orisa re. O ni wa gba mi. Orisa re ni fun mi lakobi omo re. To ba ti le pa akobi omo re fun mi, e ma bo segun. Ogun teni kan fori eyin to fi se eni kan fo didi omo ki. Mo gbadura loruko Jesu. Won ni gbomo lowo re.
4: Amen.
3: Won ni gogo re.
4: Amen.
3: Won ni gbojo la re.
4: Amen.
3: O ra anu gba.
4: Amen.
3: O ri ran lowo.
4: Amen.
3: Aye oni ni ola.
4: Amen.
3: O ni ri banu je.
4: Amen.
3: O ri ti e se.
4: Amen.
3: Loruko baba.
4: Amen.
3: Omo.
4: Amen.
3: Atemo.
4: Amen.
3: Lo mari gbogbo eyin soldier of Christ patapata ojo Monday oni ipade soldier of Christ ni ori oke no mo wo ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christ gege bi Oluwa ati Olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christ to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun ma nfara ninu ipade yen gbogbo won de ma nwa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no mo wo ni lu apatere pe moto re ko ma bo sibe lati iwo road te ba ti de iwo road e wo moto to nlo si oye deji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti dori oke e kan bere baba eke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo agbo mesan si agbogbo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o ohun to nla koja yen o bori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony Jesu Oluwa wa gbogbo eyan program to nlo lowo lawon branches wa o fe ke attend se ri la aro ojo Sunday o ma lagbara ni challenge amen se ri program to nlo lowo ni challenge every Sunday morning ago meje aro si agogo mewa abo ati pari ati ko se ta mon church o ti lo sile se wa ri ni challenge yen isoru mo nwa every Friday se ri ni aro Thursday iyen ni wakati e mimo iwo na wa yana go ba pede o le mo ri wo le aro ojo Monday gbogbo eni to fe ri mi emi o ki n po lori oke no mo wo ibe mo fi sile ibe mo ma nwa iwo na wa yana adua lojo Monday mo gbadu ileri Olorun yo se fun o aya nbe bo pe daddy bo ni program wa ni jebode ah ijebode every Friday ni ago meje aro si agogo mewa awon aran si Olorun ti wa nbe ti an do di o lati sure fun ni CPTech ni Ijari CPTech bus stop ni Ijari bus stop te ba ti de be te ba ti de Ijari bus stop ni CPTech e ti ri sign board wa e ya sibe e lo ya na adua yo dara fun iwo na ma ra anu ba o ri ti e se
4: amen
3: loruko baba
4: amen
3: omo atemo won fa ko ojijo ni ba o ro na lo wo o se be Jesu Oluwa wa
1: amen amen amen fire
3: mo fi Olorun bi o fi aye re fun Kristi nbi kebi to ba tin gbo mi fa aye re fun Kristi ona mira o si wo ka internet ti tu opolopo asiri omo ka everybody ti o pe Jesu ni ona otito ati yi ko se ne kene to ma do do baba bi o ba se nipa se re yo da fun o aye kan to wa yi o ni je bi o ileri yo se fun o ileri yo se fun o o ri ti e se be lo ma
1: re
3: phone number yi ne ke ma pe 090 33 933 006 090 33 933 006. No more
1: war. Jesus is coming.
5: Balaba ni baba ori lori o ma je ajise bi oyo laari
6: ajise bi oyo laari
8: o so mo jere iwa topolo lo nlo
5: splash

0: osu kesa maju ojo kejilele yi ti ororo agbara ni sokale now and I was miss up mo fa release man to fun e agbara ko wonu aye oh my god kete ti Eliza gba lowo Elijah number 1 ite yi pada number 2 awon elegbere omo woli elegbere won teri ba fun number 3 ise abi ati iyanu bere number 4 testimony bere nu aye number 5 oruko re bere ti ni ga number 6 awon elegbere awon gbe baba re won bere ti teri ba fun won de fi owo owo number 7 o wa ku fun ase egbo mi sa mo ra oro jade loruko jesu o ya gba matutie oh my god o ya gba matutie itara ko yi pada
1: amen
0: ku fun agbo
1: amen
0: ku fun oye
1: amen
0: ku fun ima
1: amen
0: ku fun agbara
1: amen
0: ku fun ibukun
1: amen
0: itara yi pada
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostle ati wole smo mustafa jp Baba Sebi Oba, lati ijo Seed of Christ Golden Church, Land of Reality. Tolujo awa ni, Baremo Idiobi, Airport Area, ni Louis Badan. Etewo simi, mwono oro jade oro ano ne, ano wono aye.
1: Amen.
0: In the name of Jesus. Aye rekba yano.
1: Amen.
0: Ben yori.
1: Amen.
0: Jesu, oluawa.
1: Amen.
0: Mo kibobu enyomo lorun, jake jadu agbaye, ni gbogbo bi te ba tin gbo mi ah ipade ti oni yato sawon ipade ti a tin se mo so pe mo ni mo fa release mantu kemi pe ni mantu agbara lo nje be agbara lo nje be ti odun idayato odun to pe 33 years o yato tori pe o gbo omo pon meta meta te ba wo 3 times 3 oje 9 osu kesan lele 3 won yi o ni ituma mi ti iraye yen leni mama salaye tabane no camp e ma gbo 3 ta tun so yi ojo meta bako la fin se program yi o ni ituma kan nu aye e mo de mo pe bi won ba gbagbo program yi tan se lowo yi o ma history e pada gbogbo eyan mo lọte wa nbe la te lanfani lati gba sugar yen mo te ni ko ju sinu omira pada yen gbogbo eyan mo lọte ba fe wa leni mo sugar kan dani to ba de be awon yen le ta fun e eti mo pin fa awon yen ati pin lana to ba ti mu sugar e de get omira pada yen wa de ju sugar e sinu e ete wo simi sa oro lele o tenu mi jade bolu ati nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi do o ya gbagbara
1: amen
0: o ya gbagbara
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: now mo be ko mark e ko underline awon content to nbe noro yi ti nba so fe pe mo fa release mantu fun e woli lo ma release mantu pa pa eyin kon lorun alaye olorun pe o gbo bo to ti mona to fe gbagba gbogbo e te ti lo bible school bible college o ti setan o mo the next thing to ma se iwo ti wa so fun e pe oluwa fe lu o but wa so details bo lo se fe lu e iwo go mo bo se bere mo ti ni la koja ru eri odun mesan ni mo bi sare kiri le igba ti mo gbo ipe tori pe ko ye mi o ti emi yo se mo le to e sona make sure pe pade loni gbogbo eyin ko lorun mo fe ni time fun yin oni lati bere to ojo waju re da opolopo ti bere sugbon ise yan fe ye mo pe ki lo sele itoni lo nilo woli nilo woli alufa nilo woli oluko ni nilo woli ba se ko niyan e gbo mi sa ko si e da eniyan to nbe laye to fe je eyan laye ti o nilo woli Saulu ko mo yi woli tele amo ojo to pade woli o mo yi woli woli re ku woli ka ba un ji ko to ba soro o mo tan pe woli karama di ayakaba ene kato ba imi bo mo so tele o ya gbagbara ayajo ana maju one ada oro sori woli e wa gbo eleyi sa iru ayajo one kilo ya ki woli se ko na release matu fun awon eyan o le gba matu lowo iranse olorun lowo woli lai se pe o yo dare fun o emi mo fe lu mi so pe mo fe release matus sara awon eyan gbogbo iwo ti se re duro ti aye re duro ti won ni o le lo you need the mantle of this anointing ti o ba ri po ti peju loju ka won je o lo awon kan lo da e duro awon to lagbara ju olo lo da e duro owo re o ka won ni o ni lo anointing yi and gbogbo eyan to ba wa be pata ni ma fun ni anointing 33 years Gayali mali gamodeli kalauya beu kanene hudia mo pasa to ba gbagbo ase gbe aye re dide ororo yi o fe gbe awon eyan dide ni nigbati mo koko gbo orin yen oluwa ni gbo dada ipe to ni bukun la toke aro ipe to ni bo

0: aji pe looto looto ikani ti omoluabi eledura lo se be o diri ewa fakuko ti wa ni o ye ma lo si ata erijara ni agbaye ojopo Facebook e lo se awari e ni tona splash fm 105.5 Ibadan e like e love be ni ke share comment yin e je ki o ma gbera e tele gbogbo ojopo wa ti e ba se alabapade e lati aye lojara e yo fi ni anfani nlanla lati ma mo ni kete tawon eto wa to ba gun ataye lojara giwa ibrahim adupe lowo yin serifat funke assist avic raji ibrahim adetuji adupe osade fawale odeyale adupe lowo yin adebaje yusuf oladimeji olanriwaju jede lat olajumoke agbo osuba kare fun yin e ma foje peter isola cruet ajibola beatrice emba adupe lo yin momi o mama titi dina adupe aran ni yaya opeyemi alesh loye adupe lowo gbogbo yin e ma ba wa se ni mewa mewa eni kokan ni oya e je ka wa gbe yin debe lapodo temi nebe to ti je wi pe enikan o so loruko gbogbo agbarijopo awon igbakeje igbakeje adari ile igbimo asofin ipile kokan leyi to je merin din ni ogoji koda awon igbakeje won nikan ko awon adari ile ngba kan ri na ni orilede Nigeria ti igbakeje won ohun o na ni omo oro bota bombo ti o si nfi ontete bi pe baba ni ka ma so mo ba di odun egbe wo odun oko le meje iyan odun 2027 wani ti are bola amert na bu ona la won ma se nigba ti agbarijopo ikorajopo won ohun ko awon ti ati dari ile igbe ma sofin ri ati igba keji won won ni agbe oro atejade ohun bota bombo le ti afin se atileyin fun yan sipo are bola amert na bu fun sai le keji re nigba ti won tese owo iwaju won ni bi abanika won toto e je mo yi pe nilu abuja ona la won sengere sin le to si je wi pe won se alaye oro nbe won pede iroyin nbe won wa fo bayi won se alaye re ni ekun keke won ni be ni ikorajopo awon te ri ye ona ni awon to je pe awon ti lo dawla ri o gege bi adari legbe ma sofin egba keji adari legbe ma sofin ni ipele kokan e to fi deto ketile orilede Nigeria nigba ti pade ohun wa ilana lolulu le ti se Abuja won ni eje mo pe pade ta so nipa re ye awon adari legbe ma sofin agbare awon to na je egba keji adari legbe ma sofin agbare won ni kaluku won o ona ni won sengere sebe ipade alagbara na bo ti le je pe eni to le waju ipade na ona le to si lo dawla ri gege bi aro ilegbe ma sofin agbe orilede Nigeria I am nigba ti o te waju nu oro re o ni awon ilana kan be isodotun ni ta re bola amert na bo ti orilede Nigeria to fin tuko isejoba re le to si je pe o je ko won o se igbelaruge ati itewogba are bola amert na bo fosa elekeje o da je ka ti lo si ipele ti plateau eni to not lo dawla nbe ri gege bi gomina won ati eni to not lo dawla ri gege bi adari ile igbimo asofin won ni ipele ti plateau nigba to won no se alaye oro senator simon lalong o no se alaye oro re won pe ni toto laiti eni eja nba kan nu o be ba bere wi pe ta gangan lo n fo fun lori owo ta wa baye lagbo oselu orilede Nigeria oni are bola amert na bo orilede yi ni nitori pe awon ilana isejoba re o korodo po oni sugbon sibe na tun ko e je ki ilana isodotun e je osilekun igbaje gbadun fun awon orilede Nigeria eyin o lapa ti be ni o awon eyan soro aye are le Nigeria na soro labi akoleun nebe to na tin se alaye wi pe o dara be gbogbo awon ilana otun eleyi te gbe lowo o dara be gege bi adari ile ati igbakeji adari ile ri ni orilede yi ati awon ijoba ipinle gbogbo oni o dara be nitori pe ilana ati leyin fun are bola amert tinubu ogangan ona talake so o na ni kede ati ifaramo yin o na ni o bade awon eyan to soro labi akole yen po gan e se lokun o soro o npe fun ilana koyawo ni o enwufro ohun na soro o n salaye nti e wi pe e je ki tesiwaju ko mo ba orilede Nigeria eyin na le fe wo ju wi akoko lati gbera un a pada si oju wo ikeji o mi do ara sowo gere gere akole yen loju wo ikeji nbe eyin na le na wo gan
1: tolani
0: ka so e waju
1: eni ba mo wo na o ye ki oni tohun le ma kala ma si ki owo dada Desmond to the G adegboyega owo da owo da
0: o
1: ma fun yan ni foku bale
0: oje aje aje aje
2: ite meji omi orobo lemon sugar eduko ati iyo
3: kilo n popo kilo de ti eju se ku gbogbo ile bayi
2: apopo si mo fi fo eyin mi ni o mo fe dabi e
3: gbagbe apopo yi Epsodent natural charcoal whitening toothpaste tutun ni o lo be ni check eyin re fufu lona adaiba pelu ohun ifoyin Epsodent natural charcoal whitening toothpaste tutun ase pelu eru adaiba ti o je ki eyin re fufu ati omi orombo lemoni ti o fo eyin re jile Epsodent charcoal eru adaiba eyin fufu dada
4: e ku le o ebi n pa ka si nkan si mi la
5: e ka bo iya mi ki le wa je bayi o
4: iwa na mo fe ounje to yeruku lala to si ta lenu mo fe ko lo tirin ko ma si se meyen meyen mo fe ko sokutu o ko gba yagiyagi mo si fe ni kia kia se le se sa
5: be ni iya mi Golden Penny Noodles lo le se
6: Golden Penny Noodles bi o se fe lo se ri je gbadun ojulo wa dun Golden Penny Noodles
4: o se won ko mi e mo se fe Golden Penny Noodles ni gan lo se seyi
5: iya to ya yi to si mo tojo omo ni
6: Golden Penny Noodles o ti wa ni awon ile itaja ni to si re bayi
7: Hey, who they beat?
8: Now everybody wear carry Tom Tom.
7: Whether na traffic, long queue, or busy day.
8: No lele.
7: Ask for Tom Tom at your neighborhood store today. Tom Tom, breathe through it.

0: Budget to yin Ari Extravaganza. Ona ni o tun pori agbagbe lati akata Olarin Waju. Adewusi Opele Oro Elephant Soloni Oluwaye Koro e gbadun e po baba legba na nje titi igba na Tolani Alade Laja loko mi yero yin ni awokose re omo tan so tan so tan gburaye apere ire omo lu abi wan ori yin o wa nbe
1: ogaleye ogalate ogalate to meye sile ti o je ke ye o lo o ye ka dupe lowo eyin to je guguru abokan to ba ri okuta yen gi owo kan na yo gbiyanju desmonted ji e ku atileyin lataro mido lere shitu alagbede de modide fuya o dabi ki ma lo tun dabi ki pada seyin
0: desi
1: o dabo e ma

0: pupo o inu ohun si dun gan sibe se se daada okay oluwa tobi lo ba musan elere daraya ori odo orede nigeria o ni ni joyin je ko di mimo o wi pe yo bo iyen si ori papo ori odo iyen le ni ninu idije Outlaws Championship. Oh, no, I need to be able to Lilo London. Lenny, allow me to read your order. Be Daniel Williams. Ati, Edivon Chowty. Bobo Mokpata. Devin Chowty. Bobo Mokpata. You want to do my wa lori order. Outlaws, he. Oh, no, Jawipe. I'm more beer in the can. Uncle Pani Chuck a feed event. Oh, no, I'm a laugh, honey. Lati Kopa. Iyen nibe obirin nikan ni egba kokko ele to de waye ojo 24 osu kesan odun 2024 ni New York City ohun na the Outlaws ohun lo kokko waye re pe ti lo London ko ma lanfani lati waye yen lodun yi Alexis Ohania ohun na to lanfani iyen lati dale oda onko Serena Williams ohun na o wa lara won ti won jo da Outlaws yi ti won jo da le e pa won lere dara ye ori odun lo pojo kan ti won je obirin nikan ni won da le Outlaws London won wa ye iyen le ni e je wa lo se iroyin to ni se pelu ere dara ya polo alafowoju sajo to ra won iroyin kan lu photo sin leti awon iroyin kan o je jade laaro toni ni mo se fe mu wa awon ara ilu Ibadan ati awon toro pa kan letere dara ya polo alafowoju sajo atawon toro kan ni le ise ton ri soro do atere daraya lori ni pele oyo e keji niyan awon toro tun wa kan ni ajo ton ri sere daraya iyen ni pele oyo ni oyo state sports council won la fe moro la fe mu wa si eti igbo won tori wi pe oro ohun tin ru gbobo iru to ba de ye ki oni kaluku ki won satunse si ki won lo satunse si e mo wi pe eto edibo ajo ton ri sere daraya bolo alafowoju sajo lo lede nigeria o nbo iyen lona to wa je wi pe teyan ba fe yan asoju e mo ko lede daraya bolo alafese gba cnff ba fe selection awon fa chairman lawon kunle lokojo kan won mo ko panu eto dibo be gele na lo se ri awon kunle ton kaluku leyin federal awon kunle na ni association ti won nbbf le wa lole de nigeria ku je ta papo amo ti tawon kunle awon na wa awon kunle sire iyin association nbbf association ka ti kunle oyo won ti yan eni ti won yan ti o je asoju won ti o lo asoju won ninu eto dibo eleyi ti won fe di iyan ni osu to nbo enu lo lo yi laba kan wugbo a wugbo ni o wi pe won ni won ti yele ise ton ri sere daraya lorede na ni pele oyo awon ti o lo soju ipinle oyo ti awon association mu won ti pada yo won fa fe fi elomi ropo e lati sport council ni pele oyo se mo wi pe iwi ofin ajo nbbf o si se kini o la nkan kale gasagba bayi o la le kadagba pe en to ba je ara association ohun na ni won ti le mu representative na si ma mu delegate ti o lo soju won ninu eto odibo ninu ofin ajo fiba o wa nbe ninu ofin ajo nbbf na status won to de wa iyen si to wale lati oke lati fiba o wa na si nbbf ni tele ro de je de iyen si ipinle in ti e ko wa ye mi lenu ni wi pe le to fi je wi pe ijoba o fe da si oro ti o ye kan da si association ti men ton fe mu o ti lo eto dibo osu to nbo ni e wa ni rara o ipe en ti joba because sport council abe ijoba na wa nbbf association lo de lanfani lo leto labi ofin ajo fiba lati yanyan o lo dibo iyen nigba eto dibo to ba ma wa yin to ma ran delegate yin lo nbbf lo le men ti o lo sport council wa lawon na wa le ntan mu kan mo mu mo kan melo bi awon oroyin yi ohun na lo si tin ja ran ran bori aye ro aye lujara besire to ba di ojo aje monday en to mo nipa oro yi alanfani lati gbe awon na wa ipe dakun kini tun sele bye bu ala bu spoil dara ya gba ban kan ara le la rotu ni
1: akunde de akoko ya tokun aki gbo awon ara le akola jimoni opo re la se loke ipe
0: o da iroyin to wa lowo mi yajo yajo okan lara awon agbohun safefe to mo nipa ere idaraya bola la foju sajo daada ti mo ko ba bola la foju sajo ohun lo pa kims akiesi mi sa won royin temi gan ti mo si ya won kini ohun wo ta wa ri orisirisi royin to je jade ilana to wa le ta jo fiba lele ohun a ti eyan jo ro ajo nff gan tan ijoba apinle na tu fe mo se ti won ilana to wa nkale ohun na ni wipe ajo nff nba fiba tori se da bela foju sajo won ti gbe ofin ka ofin ni ni binisin o dabi ki o ma so pe fa o fe lo dibo nff o kan wa ni kan mo yan lati fim ki yan lati sports council lo be lo re seri association lo letter lati fa delegate le won si ti fi delegate won si fi le sports council abi ati ministry of youth and sports keke bo se so won kan dede di kiri pe rara o won ni rent of fee ati association fe yan le kan mo lo kan lo ti sports council ton ba fa le o ti

All right. Je ka ma kira wa ku dede wo gbogbo bi te ti lanfani lati ma gba ikani. Ikani lagelu aro niyan. Ikani Splash 105.5 FM. To wa ni Love Malavelele ni Lebada. Oya ta lo ta ota nje ope ni ogbodo voice out. A tun ti de lo sante ni o. Pelu awon royin loloko ojo kan to je tere idaraya. Ni bigibi ka kiri agba nla aye lo lede wa Nigeria. Nipinle Oyo ati ni ese kukuni o ma du gbogbo ma kan sori pa ati gbogbo re papa to ki asale o ya join together abanzo ni pa royin loloko ojo kan to je tere idaraya a tun lanfani lati ma tusu re de sale koko iyen lawon royin eleyi to takoko takoko bakan na lawon royin yajo yajo eleyi to loyin bo npe ni breaking news bi ba se nbale bayi la mo gba sira wala iyen losan teni ni o emi ni kankan mo wa lori eto Desmond to DJ agbawo ti agbodo bawo je o gan ni mi fi da wa ti o ma je ka lofa ti wa gba dada ni bi gibi ka akiri agba nla aye tun di omo olawo lo lootu eto Alexandrozi niyan ala Hamza loruko temi di top striker ele to gallant gan o ma du gbagbakede ma kan si iyan losan.

0: www.sanlamalliance.com.ng láti mọ̀ sí i. Sanlam Alliance, gbé ìgbésí ayé pẹ̀lú ìgboyà.
1: Flash FM 105.5.
2: Ekaabo pada latoju oja papapa eja sare wonu ifigagbaga ti Chelsea ati Brentford lo mo fe fun yin lanfani bi iseju perete DS ti ka se ni o eye bo ba bo ba ko pe o wa lara won ti oje won ba iseju ti mo fe fi le ina ti totoro ye kin yi koto bayi okan mi kan ni tun fi aye die le boya ntori pe nti o pada je ngan na o ti play nga ma koko nto kamika ni kin fun yin iseju bi men bi iseju bi marun na ni ko to di pe ayi koto bo so fun ibowo se wa nle si 50 100 150 250 500,000 naira half a million owo yen ba te half a million lojo Friday thank God is Friday gbogbo oro ti o terin le yan ma rerin si gbogbo oro ti won o pe yan si eyan kan ma rerin ka ki na ni won ma gba kí aláàmú yín àgbàwé sẹ́ ẹ̀sán rẹ̀ ní sí kí ṣùgbọ́n èèyàn ọmọ tí ń ṣẹlẹ̀ nínú ọkàn ara rẹ̀ pé ó ti sẹ́ẹ̀tì ni in the next 5 minutes ààyè kò tó ṣùgbọ́n for now ẹjẹ́ ń fún yín láǹfààní *347*1004*1#. Play 3 tickets get 30 tickets mọ́ gọ́ra rẹ̀ o mọ́ dọ́là rẹ̀ o gbogbo tíkẹ́ẹ̀tì rẹ̀ àti monday yẹn activate rẹ̀ mọ́ jù ó waste o kuku pe mo wite mi laipe ni isin o pada testify o ri pe wa no fi testimony ile losan yi ma je gbogbo to ti play monday tuesday wednesday thursday yen ma je ko waste ngba to ti je lawon ojo merin yen ticket yen si o si ngara nbe gba ko activate e ni ojo gbera tan dada o ba ya ti agbera tan to ba lo fori so bi 250 report dobe abo lo lari ma fe million o le ko iru awon agba ni wa pe okan le wo keko lopo okan lo mu okan sadi pe e kan arrest e ki won gan arrest e ko ke wa nbe fun weekend o ba di monday won na lo tun lo gba bail e pe ko se nkan ke ko ke wo ko okan ran lewon na ni o si ti lo bi ojo meji to fe wo owo ni soro okay eja eja sare wo ifigagbaga Brentford ati ko Chelsea akudede wo yo gbeni ti jani oloku dana
3: akudede wo yato kun akudede wo gbogbo eyan ara le
2: bravo ashe o e ki awon ara le
4: si Mamadu Yusuf akudede oba klapa o pe nti wa kakere agba laye pe e kuse latara albarika to pon lo bi sen kokan o le nganje olodun jo baje so e wa ri nkan kan te fi le royin temi ju pe kekan re yan kan pe kokan ti mi mo le sa
2: bi kokan je
4: o ti mi e ni ruri kankan to dan pa mi
2: yo kan so fa olorun
4: kini ese mi gan lodo yin atokun
2: on threatening life o
4: ale yin lodo ki mo se fe yin
2: tan ba de mo e o mo pe Friday le ni ko si court lola
4: e ti mo de down re kini mo se fun yin gan gan
2: alẹ sunday ya pe ipo pe ohun kan ni mo fẹ mu ọtọ lẹni ti mo fẹ mu to ba ti dọla release e lo de gba bail e
4: bi re ba sele o na gba wi pejo mi
2: pe kini
4: ka jo ma babo
2: e ja wo fi gangbanga to ma waye laarin ikọ ti Brentford ati Chelsea lale Brentford no kere nu aye o se ma be
4: ben
2: Chelsea na dare I want ti won bi an ba pa toro won da 9 ni won go lo to ni ti le n tolo obi an se
4: ba se nje na won
2: ko na won po pada se la le ni pelu bo se se ile kon Chelsea wa bo keta
4: okay tanio
2: ewe ni Brentford oluko ni mejeji si jogba bolu papo won ti jogba bolu ri agba bolu awon mejeji o wọ́n ti jọ gbá wọ́n ti jọ pàdé ara wọn rí nínú òrò pàlẹ́ bóyá mi 2012 àbí nǹkan sá lólùkọ́ ni ikọ̀ méjèèjì ta ló ń sàtì
4: olùkọ́
2: ni ṣùgbọ́n lálẹ́ ní kí ni káwọn èèyàn retí.
4: Èmi rò pé
2: Brentford dé wà ń fọ́ọ̀mù.
4: Ta bá wo Brentford ní sáà yìí wọn ti pàdánù ìyẹn ní league náà mẹ́rin tí wọ́n gbá wọ́n borí ẹyọ kan wọ́n ta omi mẹ́ta so Chelsea bori meji o pada nu eyo kan o ta me kan so a ri pe nkan ina so mo ra won but won so ron pa igun mejeji e marun seyin ti won pade Brentford o ti lo re fe ati le na iko Chelsea Chelsea na le gba meji won ta me ni gba meta so mo iko yi iko Brentford je iko kan to je pe ta wa ma so pe won play unbeaten awon ni ma po nu iso gba bọọlu e bi ko gba bọọlu ife gba gaga re me la seyin se o ta omi mewa o bori meji o pada nu meji so ile to tumo se pe iko je kan kan to je pe draw ma poju ninu fi gaga gare ti ma ngba o mi de ri won gege bi pe lini iko yin je anfani kan bo lati gba ti sai ti bere pe anfani e ni pe gbogbo ko to lati ba gba won ni koko me awon so yen fun yen Brentford
2: Chelsea na nko bi iseju merin iseju marun lo na tin go
4: ta ba wo dada ri pe o na ti a pade oluku re to je pe o na ma koko mi awon iyen lele so yo ri won ge bi pe iko Chelsea lanfani ju iko Brentford lo latara isowo mi awon re isoro ti iko Chelsea ni nkan kekere ni iyen lo we eyin won tori ati mi awon onira se de ti iko ba ti je iko to lori ofe ati ma mi awon dada mo ro pe bi toro re ku si yen o si se fewe mo tori pe te ba mi to ba mi meta te ba mi meji so nigbe igbeyin yo bori so mi ri iko Chelsea pe leni te ma lo re fe ati koko mi awon saaju iko Brentford Brentford ma wa ninu ila ilo so lati be iko Chelsea le gbina won le won so ebe de ri ge bi pe Alonso funra re na yo ti se atunse si owo eyin yi tori en to ba mi awon o ti mi awon mewa le sai o de ton concede mesan so yo pe iko gege bi esi so le bere oro pe bo se nje na le npo so lapodo temi o mi ri Chelsea pe lale eteni o yo saaju emi awon yo de tati be gbina le alatako re so
2: yo na Brentford
4: anfani kan to mi kan ri tori ifigagbaga bi mewa ti Brentford ngba ken ni le meji to bori en to wa lati London
2: na
4: lo na
2: bi Fulham West Ham
4: so won ta jo London ni meji to bori
2: so London na lele
4: London na le ni Chelsea na to n bo le odo e lodi bi me kan ri pe Chelsea
2: o ga le so nbe ta ni o bori
4: be Chelsea le me ri pe yo fi kan so
2: san sara London en sara yi
4: Chelsea ma bori
2: okay agbeni oloko dana
3: lakodo temi ta ba ni ka wo isegabaga yen 2021 October 16 oni mi Chelsea ti na Brentford mole last ni league last four games ni ile Brentford laarin Chelsea ati Brentford omi oni
2: last four games
3: Chelsea o na mole last four games iyan ninu dije league ta ba so nipa iko igi agbabolu ibayi ni sin bi last five games ni sin 12 goals ni won mi
2: iye Brentford
3: iye Brentford ninu gbo competition ni o 12 goals ni won ti gba wole ṣugbọn kan temi kan wo ni pe ba yin so pe o waju Chelsea yi pe o nṣana ai ni sin be Joao Pedro ti o ba poda play akude nlagba ni cause on lo fun o waju won mejeji yoku lo fun won ni freedom
2: iyan ko pama
3: iyan ati
2: Rodgers
3: cause on lo fun won ni freedom lati chance fun won o de tun je striker to ba ba team play so lati so pe won padanu agbabolu Danny Welbeck yato se po ti dagba ki wule se style of play Danny Welbeck ni lati jade wa ba team play bi Joao Pedro se ma se le to tun mo se pe akude Chelsea ti di meji bi won se lakude lowo yin lati concede goal o ni ati mi awon fun Chelsea bi awon fi gabaga ti won ti mi tele
2: yo soro lona
3: lo ma le ni ale so iko ege agbabolu Brentford o si mi awon emi o mi e gbọ ti Chelsea fe dasin ai ni mi awon Brentford Chelsea na o ya ni mi awon ni loju temi fi wo so lakodo temi iko ege agbabolu ni chance ju Chelsea lo ju so pe won wa nle Chelsea o de da pe
2: kini ka reti
3: Brentford o le padanu
2: ko le lose
3: ben
2: o wa le ma win no ṣugbọn ko le lose nta ba si le ma mu pe ko tun a draw winning
3: ben
2: ara ko si wa la jasare pe owo ina jasare pe owo ina mi fe ki time yen ko wo nu ara won ju bo si ye lo mi fe ko wo nu ara won ju bo si ye lo okay sare pe 50,000 naira yen sare pe 50,000 naira yen 091 ni o bere re 2148 lo pari e 50k in low star 347 star 1004 star 1 hash ma gbagbe pa fun million si wa nbe o 250 hello ko gbe
5: hello
2: e kasun e ba je won ba yin pa se ti ba yin pa
5: be ni
2: ki loruko yin
5: Emmanuel Adeniyi
2: adugbo wo
5: lati Olosogbo
2: igba wo le tin play kase
5: ana na mo bere
2: ana o de ile bere
5: bere sir
2: esi je loni
5: okay sir
2: congratulations 50,000 naira leje
5: eh sir
2: ta ni pariwo legbe yin
5: won ti gba iwo lo jare
2: ta lo nton
5: bayi mi ni
2: ah
5: oye
2: inu won ah of course ah 50k wa kere ni lojo jima ko kere na o eyan le gbagba le gan eyan le gbagba le congratulations won pe yin laipe lati bere account details yin
5: eh
2: sir o se jenu o ti set ba n bele ti an ba hun aye o nya ah 100,000 naira re 070 mo ni e ma gbianju ose mo ma wi fun yin 070 lo bere re 9677 lo pari e avi bi number lagelu 967 okay ma babo ba all right o de ni ma babo ba o ri pa ma to wa nbi ogbon kankan okay ma babo all right okay o gbe na oda okay o carry lie omo oko carry lie omo oko iyan ti lo niyan oh iyan ti lo niyan awon mo to wa nbi won oh omo wo won dajuju ki lo da won ti se mi oh won ti se mi nti won ti delete yen won ti se mi 090 ni mi ti won se 3330 333330 o ni o pari e 3330 lo pari e ah won ti yi ko to mi nti anu osaye no time to check time ero po to fe je
5: Hello,
2: Kasi. Olova gan oruko yin.
5: Kasi.
2: Oruko yin ma.
5: Ajoke Dalamola.
2: Anti Ajoke adubo wo le wa yin ma.
5: Alasia.
2: Igba wo le ti n play Kasi.
5: Lati.
2: Se ti ati jeri.
5: Ajeri o akọ ti ka try e.
2: Be se try re losan yin na lo da mo ma so fun pe egbianju e losan o da bi igba ti mo n pa la enu. O seti 100,000 naira won pe yin laipe yi 100k ni won pe yin laipe yi bo se jenu ja lo sori 150 ja lo sori 150 alele 080 lo bere re 5057 lo pari re 5057 150,000 naira 150,000 naira o lele yi ma gbagbe gbe 250,500 isi wa nle o okay
5: hello
2: e kasan orugo yin adarugbo te wa yi
5: ko wa le mari mo soro
2: adugbo wo
5: mo wa ni seleme ami mo wa ni olorun se mi eh isi akasi ma le ti
2: okay ki lo se fi ni na lai tele
5: ah allow
2: igba o le tin play kase se jeri
5: ah baba mi jeri o
2: aya
5: mo le se mo fe play gan si la je ni ni ofun bo ba mo ru ka ri se tin play program e lo o ka wa wo pe tin do ji ko ba ti la le ma play a bola
2: 150,000 naira leje.
5: Oh, Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar. Won pe yin laipe yi, won bere account details yin. Bo se jenu. E ja lo sori 250,000 naira. 250k. 250k. 090 na ni. 5305 ni o. Olorun lo mo tan 090 o fi sori o 100 lowo o. Oti oti. 250k.
6: Hello.
2: Eka son o.
6: Eka anta o.
2: O jare aku dede wo yi.
6: Yes sir.
2: Se bakery ni e.
6: Ah, get you call. Get me o.
2: Get le wa yi.
6: Then.
2: Won fun mi number bakery kan ni.
6: You
2: know,
6: you're not going to be able to do it.
2: Bedford
6: Jia
2: Jia ni oda ko si wahala igba le tin play cash
6: ah o ti pe gan o
2: se se ti jeri sa
6: mo je ti ta le kan
2: elu le je ngba yen
6: ti ta
2: ta okay 250 le je losan 250 le je losan
6: ah
2: eh yo won ma pe yin lai pe bi an se pe yin ngba yen na ni o se jenu congratulations e ja lo half a million let's go 500,000 naira 500,000 naira. Ah, o change your 070 lele. 070 lele 7965. 7965. Okay. Mm-hmm.
7: Hello, Saika.
2: Ah, Eka san o.
7: Ah, mo ti cash.
2: Eh, je o.
7: Mo gbo program yin lowo.
2: Ah. Enya to ngbo lowo
7: ah don ye erika yara mun gbo lowo ma je 500,000 gan etele
2: eni kan sadua fun yin
7: ologun
2: ki le ta ebun lowo ni
7: o ta ko fun mo kan ma sanu baba yen ni
2: okay bo o wa mo pe play cash yen ni
7: njo ti mo je last week gan pe mo je 50,000 lowo kan ma finger
2: eh
7: mo so fun mo fun lowo
2: okay ese tutu re
7: ah no ki ba je kan ma fun ni nkan
2: okay o wa ni e tun ma je na ni
7: o ni ma tun ma je na ni o
2: e ti je ri na tele e tun ti a je bayi ni sin
7: mo je 50,000 naira last week ni lo po se kan
2: so now 500,000 naira le wa je bayi
7: mo ti mo
2: congratulations
7: mo ti cash
2: won pe yin e de wa e won ni e wa gan lojo tuesday se gbo e wa bi bayi
7: no boy.
2: Oda ke take care. Baarin yen se je niyan. Mo so pe ma gbianju osan na. Marian Sami ati gbogbo Minnesota. Bo ni gbogbo nkan. All right. Pagbagba lati be yen. Ka ti owo waju. Alexander Isaac jo di mimo wi pe didapo mo iko Liverpool ton daapo mo iko Liverpool yi. On gangan ni best option. Maji agba o se nbe o ni best career so far to un lo lowo bayi inu Liverpool ni o Olorun o ka ba ma po nda po mo iko Liverpool won ni gbogbo aise dede ta to kojo ni o bi so ma se le funfun to ko se le wu ki so ma funfun to a ri dudu die nbe ile le to wa yen ohun ati josi ti ba ati jolo fun die yi Alexander Isaac o ni e ma fo nibi toro de duro yi inu ohun dun ayo ohun kununu ko Liverpool Gary Lineker o ti criticize Michael Carrick o oni bi agba ballu ba bi olukonu ba wa ti o ba ti wa ti o si consistency ninu se re kiru olukoni be ko re tu se ko oni kiru oluko ni be ko re tu se ko ni o inconsistency yen gangan oni ba Michael Carrick ni ba ja oni yen oto en to je agba ball lowo waju Benjamin Sesko o fun ni enough time lati gba ball o wa expect result o le ri result kankan tori pe ko si enough time iyan fun Benjamin Sesko lati gba ball ti agba ball o ba si ti ri enough time ngba ti e se magician ti e so lowo odan se ko wa pandan ni like se magician nti o mo gba ni gba lo hun o ni nti o mo gba ni gba lo yen gege bi gari line ka si so ojo ti lo losan yi eto wonu eto e ma fo ile se kan ben waju mi odun ni won we esai mo foloko bi en ba ti wa bayi won ti ni nkankan to special ti en fe so fa won omo olede Nigeria ni nkankan ti nbe ti en fe so to special ni eyin kilo ko yin oruko yin oruko yin
8: e ku dede asiko ni gbogbo ti a fe fe kan ni yin fe de oruko mi o yi pada peteru irefin ni oruko mi mo je asoju le ise Grace Concept Nigeria Limited ile ise ti olon ni ko ma je idahun adua fun awon ti won ba fe lo si
2: oko kini Grace Concept in se gan
8: travel ni
2: beyan ba fe lo soke
8: tan ba ti so wi pe won ti wo fun yan wi pe bo ba ton lo dan wo ni ilu mi yo ton je e wo eni to je 500,000 oni baba yen ti so fun pe o je o si ri be ehn awon kan na ti nbe to je pe won ti ta fun be yen pe to ba ti travel oro ri u gbo ton ba ti wa so be fun takoko olohun ti to o wa le je ona meji aida o pe yan fe lo se study and work ni lu oyinbo teyan ba ti so pe on fe lo kawe a tun lori ofe ati ma sise legbegbe ke se pe won tun ma send you owo si yan lati le asiko admission in wa la wa wa yi awon oro admission o de ni se pelu bi owo ba se mo awon to ba se pe iwon ba tanso ni a ma fun won ni free consultation lori pe ile to wa lowo yin teyan ba de lowo lowo nsin orilede Russia won si se admission won lowo
2: okay
8: to de je pe ton ma tin de be won abere se in fact gbogbo on ta nso yi ko jo kojo owo te yan fi se to lo talky bo
2: je kan lo fun pe relaxation to mo kan lo
8: meanwhile igba ti won ba fi se bi odun meji nbe won a fun won ni iwe igbelu in ta mo to danyan luju ni iyen be
2: work permit
8: be ni resident permit
2: residence
8: be ni resident permit now awon to wa se pe boya mo fe ni Russia confirm be ni emi funra mi mo ni relative to ja won aburo ni be so at ni Moscow at Novosibirsk now ta ba soro nipa wo pe a wa fe lo se ise gangan oju na kata wa nle to e pe laarin 72 hours visa ma jade to de je pu
2: wo ta so mi 72 hours 3 days
8: ni
2: visa o jade
8: o da ti network on to won ba da gan ni e pe 3 days se wa ri gbugbu awon ti olohun wa so
2: pe ise o si ti wa nle ke se pe yo ese lo o su gbe wa se lo
8: alase ati oludari Grace Concept gan ni yo lo tewo ni o tewo gba won ni kata lo ni airport debi ti won se ma wo pe bra wa siu kan ero wa siu kan la won se ma wa kiri won o nilo ero wa siu lati wa pick won lohun
2: e ba ti de don ha bayi
8: won wa mu won lo ni won se ma wa ero wa siu kiri then to ba se wa ri awon elomi o wo pe iye ti nbe lowo mi elo na wa ni o je ka se ni isin yi bi oro man yu ni o awon tayo kan be to je pe iru awon success won ma fi man yu gbe pe must win ni isin yi must lose ni akoko loro aye to lo ma ti wa so pe o ti kan wo na tete wa fi jo nkan owo tan so ni ile ise Grace Concept Nigeria Limited ko si ibi te ti fe lo se admission ta le ba n se si
2: iru ti kata ta sọyẹn ta sọ lọwọ yẹn bẹyẹ eyan ba nsise nkata yọmọ ni erongba pe ni pari osu bi elo ni yọmọ o
8: in fact se ri awon ton ba ni driver's license ton le sise ti won le drive in fact awon yen oto betun oto
2: betun lote
8: yun kan kan ma mu driver's license won bo se wa ri ojoro kan nbembe awon to ba gba kata wole o tin try Canada ko lo ton ba ti get resident permit yen laarin few months
2: ni kata
8: ton ba sasina o gbini lai ni petrol
2: yo go Canada.
8: I am telling you sir
2: so le ti wa loke ta tele
8: boye ri ni
2: ko si babeje
8: ko de babeje ba won to omo pe bo se ngbe be
2: ogba ta omo pe lo si
8: ni si ni yen iwo na jara e mo kan ja soju kan so iru awon yen wa ni wa fun ni osan yi Serbia na wa Eastern Europe ni won le ma pe awon number meji to ja sodo wa re o de wa sori WhatsApp me number meji wa sori WhatsApp 081 3 4 5 7 20 79 0 8 1 3 4 5 7 20 79 tabi 0 9 0 60 66 64 90 0 9 0 60 66 74 90 seri tori pe alasia tulu dari Grace Concept wa ni kata bayi owo ta n gbe tele o ti wa din ni 1 million naira pelu ticket
2: o tun ti de wa fe fe la wa
8: eni to gba 500,000 I am telling you ese re kan ti sumo kata you why the last time ti mo wa mo so pa n se zero deposit awon eyan wa gba visa tori pe ko na won ni nkankan
2: e ti ba won visa
8: de ti jade so idi ni ta so pe mu 1 million naira wa ti visa re ba ti jade lojo meji sojo meta san balance ko ki olawale mo gbo n to o da wa po
2: ke kalu ko mo lo
8: ka mo wa pattern dance lori vi eto
2: mo lo office yin wa
8: o wa ni orita ni adelagun shopping complex tin be ni orita yen gangan ele ti won kun ni awo in ta won mi wi nje nu to fe gbe tititi gangan loke ba ta bere ni grace concept wa peteru irifin ni oruko mi ke ni ojo rere
2: mo se je niyan o ti lo be yen ba yen ko soro mo eh o wa lana ko wa loni eniyan o wa rara niyan o e je ke mi o ma lo losan grace Global Grace, that pretty woman, woman new emi o eleyi o si lara won ti mo ngbowo won o eh eh ni eleni ti wa ni apie o ni apio mo bo se jenu o ma ko wo fun de si o kama ni o olala gbadde e ku kale
9: Flash FM 105.5
10: Quick Charger 240
11: Hot news cool vibes sports and more on the Integrity Station

0: Splash 105.5 FM
1: won ni ile ise olopa be na lo ti ni ohun ti mu awon mefa kan eleyi to fura si wi pe won je iko adigunjale eleyi to je wi pe won da mu agbegbe kan ta mo si ikono ini ni joba ibile obot akara ni ipile na won ni awon ti owo ba ohun lowo ba won lo roku to ojoro lasiko ti awon olopa jade sita ti won lu igboro ti won bere si ni se afomo gbogbo awon ibuba eleyi ti won fura si po sese o ke awon odaran ye ki won ma fara pamo si take jadu awon ijoba ibile meta kan ni ipinle ohun ninu atejade eleyi ti ile ise olopa na wa fe sita ni ilu yo agbenuso fun ile ise olopa ipinle akwa ibom Tim Fon John ohun na lo wa daruko awon ti won fura si ohun gege bi Peter Sabath eni odun 24 Joseph Udo eni odun 25 Victor Igwe eni odun 23 Boniface Essiet eni odun 37 Simon Udo eni odun 37 ati Uko Akang bakana ni atijade ohun o tun soro si waju pe se ri Sabat nte ohun na lo wa lati abule Ikot Enyang ni Ikot Epene nijoba ibile Ikot Epene won ni Udo ohun wa latabule ti won pe ni Lung Ukim Ikot Okori aha nijoba ibile Ikono nigbati Igwe ohun wa lati Imbiambong Ukan Ikot Etefia hey Olorun gba wa won ni awon eni yi ko na ni ise ti won awon ma npese iwe ele to je aye deru lati ma fi ta awon atakuku ele ti won ba ti ji awon ni won pese receipt sugbon o aye deru ni won ni asset nti e to wa lati abule Ikot Apan Ntim ni ijoba ibile Ikono ohun na nko won ni babalawo to gbowo ohun lo ohun se o to si je wipe awon ogun abenu gongo atawon nkan mi bi afẹ ri mori mi mu nkan kan baun ohun lo ohun ma nse fun awon iko adigunjale yi o won ni ibon ilewo bi meji ohun na ni won ka mo won lowo ero laptop meta atawon nkan mi ti won fura si nibi ta ti ri atakuku ele ti won fura si wipe won jigbe na ni ogun abenu gongo atoni runru nkan to je wipe won ko ninu ojubo eni ti o ni babalawo lohun ohun na ni awon olopa won gba lowo won lasiko ti won lo re kolu won o nigba to wa fese si isele yi o eni ti se alakoso fun ise olopa ipinle akwa ibom cp baba Muhammad azari olohun gboriyin fun awon olopa ti won sise ohun ni aseye papa julo nipa lilo ilana inje akosemose lati fi mu awon ti won fura si ohun awon mefa lowo ba o gege bi afura si ole ni ipinle akwa ibom
2: o de ja lo sile gesi tori pe omo ile de wa nigeria kan omo ti lo re boju ara re je nbe o latari iwa lagbara kan eleyi to ti owo re jade iwa ta nso nipa re yi o ti ti lopopon o wa ibudo to ni sona won eleyi ti nbe nile gesi won ni arakunrin ke ni ko ba nile baba to bi lomo ile gesi o na ni yo ti fi aso pinpin roko oba fun odindi ose merin le ni ogoji 44 weeks oh my god o da kidin to sele bayi toro re fi digba nkogbe won ni be la bi ni o won ni awon osi olopa ile ti me nile gesi papa julo awon osi olopa ti e mo moju to lilo bibo oko ti won si moju gbogbo to ni se pelu ibudoko ati awon isele eleyi to ba waye nbe won ni Odutola ta nso nipa re yi baba tun di Odutola o na ni e ma nfi esun kan o pe o lo re duro ni waju arabirin kan leyi to na wo ko oju rin sugbon se arabirin ohun ko si enikeni pelu re onikan ni darin ni ajo won ni baba tun de olutola o lo re duro si waju re o be si ni fi nkan omo
1: adoju si re ni
2: o be si ni fi nkan omo kunrin re sere ni waju arabirin na won ni ko tun wa se be laso o tun wa gbera re kale gege bi eni to je wi pe o ti di ewu loko longe longe fun ara re o ti wa di ewu won ni jeje mo pe isele ta so nipa re yi ojo eti friday ose to koja o na lo sele won ni rabirin ta so nipa re yi lo nba fi gbe tanu o pe edakun egba won o bo leleyi tin se yi o bo leleyi tin se yi o won ni papapa o na ni awon osise olopa e ti nbe nile gesi won dide si oro ohun won ni se ri gbogbo ti e fi se iwadi lori oro baba tunde odutola komoju wakati meji le ni adorin lo 72 hours le to se dede ojo meta pere nje ki wa ni awon eri ma je mi so le to wa lori tabili ile ejo le ti won fi gbe idajo kale lori baba tunde odutola temetemi won ni awon ero ayawuran amuni muse owo eni ta mo si CCTV camera eleyi ti nbe ninu oko ojuri to wo pelu arabirin ye won lo safihan re bi baba tunde odutola se nse niwaju omobirin ohun ati awon ona ti ngbagbera re kale gege bi eni to setan lati wo wa kan to dabi ewu fun arabirin na o mo se o omo to yi ogbon o lagbara po won ni se ri gbogbo awon eri ma je mi so ti won ko sori tabili ile ejo ohun lo ba mu ki baba tunde odutola gan ko be si rawo ra se niwaju onidajo pe eda ko oluwa mi o nje bi o ese un jeje won na adajo ile ejo ile ti e gbe lo papapa lohun o o fi te burulu won ni ibuto oto ni sona won lohun nibi ti o ti lu ose merin le ni ogoji 44 weeks odun mere le le nje won
1: odun odun kaabo ni
2: odun kaabo
1: abi bi odun ah iro ah odun kaabo ke ki mo nso
2: ko ni pe de iye odun to ri ko je
1: 44 weeks aha mo ro pe osu
2: ni pe de
1: ko ni pe de
2: awon mi o ba de na o se se ki won tun juru gudu bayi pada
1: si Nigeria be ni o se se
2: gba ko gbe ni gbogbo awa ta wa nile okere ta jo mo ile de wa Nigeria e ma ja gbo laso o e ja fi eleyi se arikogbon ni ka le mo wo iwa ta mo wu ninu olilu eleyi ta lanfani ati gboriwo
1: oga se ofin re na wa ni Nigeria se o ti e tun gbodo se ofun furu nkan ba ni to ba boju mu lo boju mu
2: abi ewo la bo lo odun ni wa ju eyin eleni
1: lai se wi pe nkan ti se ka lo polowo oja ni oda e ja sare doju de oja lohun a nbo
0: Hi guys, welcome to my channel. So today I'll be showing you how I make a milky bowl of golden morn.
3: Yay!
0: I like to have my golden morn in a bowl first, then pour some warm water. I just stare and watch it turn into milky, nutritious enjoyment.
3: But when did you add milk?
0: I'm using Golden Morn 3-in-1, so no need to add milk.
4: So delicious, Mommy!
5: Golden Morn 3-in-1 comes with milk inside already. Get it for your family today. Golden Morn, make every day golden.
6: Hallelujah! CAC òkè ṣẹ́gun ìgbàlà lójú ń pe gbogbo ènìyàn sí ibi ìsọjọ́ lọ́jọ́ mẹ́sàn-án tí a pe àkórí rẹ̀ ní ẹ̀rí ìwàláàyè rẹ̀ fún ìgbàlà ìwòsàn ìtúsílẹ̀ Sunday September 13th sí Monday September 21st ọdún yìí aago mẹ́rin àbọ̀ sí méje àṣálẹ̀ ni ìsọjí yóò máa wáyé ọ̀pọ̀ àwọn àgbà ìránṣẹ́ ọlọ́run ni yóò máa ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ Pastor G.O. Awotunde Pastor A.O. Adepoju Prophet Ayọ̀fẹ́ Abraham Pastor Déwálé Ọláṣílẹ̀ Pastor Fálọ́wọ́ Àdúrà Gbẹ̀mí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ lọ̀pọ̀ àwọn olórí ẹ̀mí yóò máa forí ẹ̀mí fọwọ́ Ọlọ́run sọ

0: ta e tun ka bo pada gba nkan gbiro yin tesiwaju eyin ti wa lojo po Facebook arowo yin
1: thank you
0: e seun seun ife to so wa po ko ni ja lase iledumare
1: ami o
0: e je ka lo si ipinle Eko iroyin yi o se ni laanu pupo pupo won ni molebi okunrin kan to ti dologbe bayi eni odun merin dina daughter ti won poruko re ni Olatunde Joseph Ojelabi na ni won ti na ka lebo se ile iwosan ti ijoba ipinle Eko ti eleyi ta mo si Lagos State University Teaching Hospital won fun iwa aibikita lasiko ti won gbe eni awon wa si ile iwosan ohun won ni bipe nse ni won fi arakunrin yi sile fun bi wakati mefa laipese itoju pajawiri fun leyin to fara pa nibi ijamba kan to waye o won ni eni ti se aburo lokunrin fun Ojelabi yi toruko re nje Kola Wole ohun na lo fi esun yi kan loju opo Facebook nigba ti o ndaro egbon re na oni pe egbo ohun na lo padanu emi re o sile iwosan na ni nkan bi ni ojo kejila osu kesan odun 2026 leyin bi ojo mefa ele ti jambo ohun to waye gege bi Kola Wole se wi oni wipe egbo ohun ye na ni o nlo si ile ijosin ni ojo Sunday na ojo buruku esugbo mimu ojo kefa osu kesan ko wipe koda ojo yi na ni ojo ebi re oku ojo kan saaju ojo na won ni sadede ohun na ni keke lese meta na lo si gbianjo lati yiwo lo si wa siwaju re lojiji won ni pe bi ti arakunrin yi to tin gbianjo lati mo gba keke lese meta yi pelu awon ero to wa nbe won ni se lo mori oko lo lo re so lu oko kan eleyi ti won wa gunle ni agbegbe na won ni bo te tile je wi pe ile iwosan ohun awon na ti fi atejade sita soju opo Facebook ni ojobo eleyi ti won si nse oro ti aburo ologbe yi so wi pe awon o da si okunrin yi nigba ti won gbe wa si ile iwosan won ni wi pe rara o wi pe gbogbo ohun to ye ki awon o se gege bi dokita gege bi onitoju eyan ohun na ni awon se lasiko ti won gbe egbon re wa o won ni sugbon o jamba yi ohun na lo se ipalara pupo fun fun arakunrin to dologbe yi to fi je wipe apo idaabobo eleyi sa mo si airbag eleyi to wa nu moto ohun na lo si fo jade won ni sugbon o eleyi ta ti mo yiwo oko ohun na lo si gba oju Olatunde to si je wipe ipalara re nko o po pupo ju oni papa julo apa otun re Kola Wole so wipe Olatunde na lawon kokko gbe lo si ile iwosan aladani kan oni sugbon tawon yin so pe agbara awon oka kan tete mo gbe lo si lasut oni gege bo se wi oni awon gbe egbo ohun de lasut o awon si gbe de eka eleyi ti o je eka pajawiri ni kan bi ago meso owuro oni sugbon o nse ni won fi sile si ita ti won ti eda lohun rara won ni pe gba tawon lo ba won e saanu awon e se gbe esawo won ni wipe ko si bedi ti awon o fi Kola Wole si o oni ibe lo wa titi ti won si fi de egbo ohun lo oni pe gba to ya semi gbe lo bere si ni mi soke lo mi sile ni o le mi dada mo won ni leyin eleyi na ni awon dokita won wa gbianjo lati je ko pada wa saye won se gbogbo ohun to ye ki won o se won ni won wa gbe lo si inu yara kele ti won mo pe ni ICU eleyi nko ni won ti fun ni awon itoju pajawiri oni pe gba to ya won ni ko lo ra bucket

0: ti kohun lo ra ta won ni ka won lo rogun awon gbogbo nkan ton ni ka won se pata ohun na ni awon se o ni pe gba to ya na ni molebi re na ni awon bere si ni bere wi poda gbogbo nkan te ni ka won ma se bayi kini o wa fun gangan awon ogun yi kini ise re o ni igba ti gbogbo e ko ti e wa yo won ko lojuto o ni lo hun ba lo be nikan to hun mo pe agba dokita ni wi pe egba won ipo bae bae le gbo hun wa ntan awon o se tawon o se tawon o se tawon o se leleyi o ni ni dokita ohun o salaye awon kankan fo ohun won ni sugbon o egbo ohun o padanu emi re pe sugbon ohun mo wi pe ka ni pe gba ti awon gbede ile ewosan won tete da won lohun lasiko ti won o da won duro fun bi wakati mefa ko to di pe gbo ohun bere si ni mi soke mi sile ka to gbe igbese ni o se se o ki egbo ohun si wa laye titi de asiko ta n wi ye no ko gba wa
1: amen
0: no ko ba wa da si eka eto ilera wa
1: amen
0: lorilede nigeria o
1: amen awon dokita wa gbogbo
0: olorun mo kun won lowo
1: gbogbo
0: olorun mo kun won lowo
1: awon ti won moju to word gbogbo
0: olorun mo kun won lowo
1: awon ti won wa ni yara ayewo
0: na kun won lowo
1: gbogbo awon ti e pe ise won ni se pelu eto ilera abeyin aroyin e wa ni agbonrin ati dole mi
0: looto se nla ni
1: ti ni ke gbianju tolorun ni ko se ti e sugbon se ma ba wa gbianju lori awon eyan to ba ti ngbe dodo yin e ma si ki o
0: be ni o
1: ni temi la de ti wi o gbo awon to wa lori aketi aisan
0: ah ko le de ma gbadura fun yin o larada
1: be la se lowo eledumare alaafia to peye olohun yo fi fun enikan kan
0: wa awon ton si jo nitoju wa na awon dokita awon nurse ati gbogbo won
1: ko ni suyin
0: ko ni reyin tori wi pe gbo alaisan gan bayi o ti fe omi ti fe pojo ka lo yaadi ni omi ti fe pojo ka lo
1: awon ise leto lera awon dokita kan kalu
0: awon elomi bayi yo di se pe bi ohun se bi night meta ohun se bi night meta be je ni run lara ti won na ah
1: Eledumare
0: yo tun ma ran yin lowo si.
1: Ami. O da ni bi igangan lati mo senu dede sibi lori ranyin le ta pe ni
0: gbanko bi
1: oroke fun tose inu.
0: Beni.
1: Eyin e ma gbe ari lati tun pade wa baba di ni ojo aje Monday nibi ti a ti si nibi ti a fi ko si. Tutu ayan ni o si wa bade o ti a roba ni. Sugbon la ran la lago meje si mejo. Eh ti fun tede oro yi o waye o. La sale oni. E pade olare waju adewusi lori etoke etoko ta pe ni ariya extravaganza amo logan ma ba ti nide bayi ta go meta ba ti lu kele to go ejile ba pade o lori eto ta pe ni lunch break extra yo du gbogbo to kan si titi wa di ola ta wo tu pade yin lori awon akotun re wa gbogbo iya adini yin na ni o aminat adetun badmus onuruko temi mo tan aye le to se be nkan mo o oh, shidada
0: temilade aloko ohun le minje o odigba kono ire o

0: o ti lo ge punk ni nsin to tu fi da isi
1: okay se obirin to ba ma n ge irun ni odo me gbe yin ke sa won to n di irun se ko to ni irun
0: ti ba wa la ba wa awa la ba won se irun obirin be to je baba
1: ayo
0: lara won tele mi wa bi lati oluri oyi local government ya to je
1: mo ni pe egbe ya address awa loto
0: egbe ya address awa be ni be na ni obirin
1: obirin to n di irun na obirin to n ge irun na wa
0: obirin
1: to do
0: won baba association mo n be ninu studio mo se ba iso ro
1: se ya ile mo wo clip bye
0: ah to wa mo clip by roba yin
1: se lo to
0: awon ni chairperson chairwoman ni gbogbo Oyo state gbogbo title local government alaga obirin awon la fi head gbogbo
1: awon obirin to je
0: no gbogbo alaga local government
1: okay
0: eh ko sele ri ni ti won awon ni first woman ta gokan lo as alaga agolu Oyo state
1: okay so ninu eyin ti e je baba e tun ni agon chair person
0: ani
1: eh
0: awon je
1: ami ami se ri bayi pe ijoba abile na la so agon association of local government employees of Nigeria eyin na tun ni agon no je baba
0: o
1: ti da eh now se ifokan ba le nbe fun yin keyin o to le gbe iwe ko to so ko n fe lo re yawo banki to wa se pe ke se family le fe ya fun o ki si sara yin o egbe to se pe elomi le gbowo egbe ti oja pa elomi le gba environment ti o ni wa padi mo o mo gboyin ni so ko asepe mo ipade le si o ti ni ko se si su o pa won yan yo ni boju yin de
0: lowo lowo e ba si bere gan won ti san idapada won tori pe enu wa kara wa awon mo egbe baba ni pile Oyo awon to jalaga won mo wa responsible awon to jalaga local government awon na wa responsible asi ti fi ye won mo ti se seminar fun gbogbo awon mo loruko zone ni mo to fi se seminar gbogbo awon nkan ta lack ninu ijoba lati yejo ni yen awon megbe wa need the seminar awa la nse ni state na awa la finance ara wa gbogbo bi ti gbogbo owo pepepe ti ma ngba ti ma nda ibe bi to ngba lo na ni yen so mo ti se seminar fun won mo ti ndawo pada tori wi pe adehun awa fi sun kan ni ta si gba fọlọrun pe ko je kojọ a si ni believe wi pe awon won gbo wa mo le betray wa tori pe ati se ri ti mo betray wa ti lo yo won bankere gbogbo yo ni lagbara ta n se lodi nisin iru clipper ta gbe kale fun won o ni price ta gbe kale owo ta lo yan banking gba yen ti bank fi interest si o ni ye ti ata fun won o si ni ye ta n ta fun won nisin to wa below si inti banki ba wa se but tori pe awa la lo fowo oruko ara wa ya emi anti chief traffic bank ole aremu awa la si san interest yen pada loruko egbe a fi sun kan ni ta fe kegbe baba baje tori pe a ri pa won joba wa lack lati ran wa lowo awa wo pe bo la si le ran awon mo egbe lowo on la fi joko ijoko yen tolorun si ti ba wa mu
1: nigba te wa appeal fun atileyin lekan e wa da ko president ati governor e da ko awon alaga council
0: awon alaga council even in ton be ni under one be yen eh Ibadan north east ti a wa nibi ti legbe wa wa laliwo Ibadan north east e believe me sir aguro won ri lati bi odun mejo tan ti wa nbe sir
1: kabisi ledumare
0: state honorable to wa nbe aguro eri
1: se ti re ti alaga council kilo to fi de pe
0: federal honorable to wa nbe aguro eri
1: elo sanu eni se egun kan bayi nijo ti aladi bi ti olopo yen wa sori eto yi ti en soro npa awon alaga ijoba bile ti mo so pe ijoba bile ti yin gangan gangan o wa tun bo si northeast ti won ni se awon alaga ijoba bile o se mo ni se yen alaga council odo yin gan northeast ko wa bi won ni a alaga odo awon ko wa so mo ni o wa aguro re a si n pepepe ko da wa lohun ile tun ti gbọ lẹnu elomi yi o wipe lati igba tan ti wa ni adiwo awon ogburo re lati bi odun mefa ke odun meta meta lodun alaga council so sa meji di o si lo so odun mefa lo ti wa me o lo ko odun mefa
0: o ti wa laliwo ni so ti le ni 20 years mi gbo alaga
1: council
0: leyin Ibrahim ko ti e kile n se nbe ori
1: se n gbo
0: leyin alaga lajelu Alaji Kabarude
1: Mudasiru
0: Mudasiru
1: o gan lo introduce yin si mi ti mo fi mo yin
0: o bo se rinu ijo ta wa bi ti mo wo pe our program e wa interesting ati jo e mo wo pe bo la si le se ta fi le gbe baba la ruge ijo ti mo ko wa ti mo wo pe awa baba an po ngbe nkan o wo pe ki lo le se fu wa ijo to kokko wa bayi o se dada fo gbe
1: kabisi
0: ni Alegongo shopping complex ga ti mo fi wo be o ni ani shop nbe awa lagiri local government o si fi wa lokan bale wi pe ka ma wori agba shop wa pada o si ti fo ani shop ni isin alaga mi lo le seru e
1: sugbe en to wa je landlord ni bi ti le egbe wa gangan ni notice e gburo re ri
0: ko se dada kankan o state honorable be agburo e
1: ni
0: o
1: si pe ni ose to lo mo ka iroyin pe awon councilor ni ijoba bile wada notice won ti bere si ni gbegbese pe fe yo Ibrahim Akintayo sugbon yin lanfani lati soro opo lori e tori wi pe owo mi kun dejo se tun tin gbo nkan bayi eyin to a je pe to ba koju si en kian ta o to ba koyin si en kian ta to ba ti keyin nikan alaga etero ara yin pa o in le ngbo yi o sugbon won ti ko iwe awon councilor won ti ko wo sile asofin ipinle oyo pe awon fe yo Ibrahim Akintayo ku nbe sugbon bi tin kan wa de do nisin ati mo awon mo ijoba bile won gan won bo sori Facebook won se nkori sirisi nkan to ku die ka to nipa alaga won ba de notice to a je pe eyin olohun ko yi mo se sugbon awon report ta ngbo o ku die ka to eyin o ku die ka to omo Nigeria e mo wo pe in ti soro give away e ti mo pe gbogbo ogba ti angel ba ti ru omi leti odu be sida ni ise iyanu mo sele tori idi eyi e ma de nsese ma du e ma du okin sese ma so fun yin e ma lo sori Facebook Splash FM 105.5 Ibadan e ma share e drop comment ke like a ton bo card lori eto loni awon ore bi nbo Adekanbi ti en pe en to ba tin share dada ka ma tewo sin a ton tewo sin e ma share dada lori Facebook Splash FM 105.5 Ibadan Splash FM 105.5 Ibadan ti money baba ara awon fans wa ti mo gbo eto yin gbogbo gba ni o ti message mi o ni ah thank you for bringing our president ti money baba from Yana Fadipe Academy. I greet my president too. Thank you so much ti money baba gbogbo Yana Fadipe Jelad one oga mi Jelad number one ara won yen yin ni sayun e sa won na pada
0: e se gan ty ko di baje o
1: ti money
0: okay ti money e se ko di baje tori se o gbe wa o
1: ami oya eyin desi owo ori amolele in sowo lebelebe fe polowo oja eyin te ba ti share lori Facebook o ye ma drop account yin sibe e ko sibe ke mo ti share yin igba bayi ke de drop account yin e ta fe bere be lowo alaga yin boye je baba te n gbo mi lasiko eyin ne lo ri comment sibe lori Facebook Splash FM 105.5 Ibadan tabi lori TikTok at Mr. Dobwe Aladi to MCPA at Mr. Dobwe Aladi to MCPA te ba wa nbe live o ye mo repost e mo drop account yin ka sare te o si yan ka meji o ya mo nbo en lembe e ku kale.
2: Every new day is an adventure where each moment is a chance to be active, grow, and learn.
3: Look, Mom, I'm getting better every day.
4: You sure are. I am so proud.
2: Support their growth with LactoGrow 4, which contains vitamins and minerals, nourishing your child's tummy to support his active body and active mind.
3: This is my favorite.
2: Let's help support his growth. LactoGrow 4. Grow active. Grow ready.

0: tori se ori wa oni daru o gẹgẹ bo se se ladehun wipe gbogbo omo egbe ni o gba ironi lagbara lakoko ijoba re asoro se ki soro danu are egbe atori se tutun ni ipinle oyo ta lolu ile egbe lali iwo nbadan oloye jelili ajadi sabitu jela ti mu ileri re se ni bayi ijoba ibile marun ototo ni ijoba ibile lagelu ona ara inu kan lcda ajoroso lcda to fi mo oluyole local government ni gbogbo omo egbe atori se ipinle oyo ti gba ironi lagbara opo lo ti gba clipper sterilizing machine solar fan ati na solar mirror to fi mo do been lati ro ise won lowo tesiwaju o to ni be ni o tu ku ni bonro gbogbo ijoba abile yi kai pele oyo ni ironi lagbara yo de patapata ere die re ti are gbe atorise ni pele oyo ti wa ro ijoba lati pele oyo to fi dodo ijoba apapo patapata lati kun alapa ko le ba kari ile kari oko olukede are gbe atorise ipinle oyo oloye sabitu jelili ajadi jelad lo ko gbogbo igbimo alase
1: ite meji omi orombo lemon sibi eduko ati iyo
2: Ki lo nko po? Ki lo de ti eju se ku gbogbo ile bayi?
1: Apopo si mo fi fo eyin mi ni o. Mo fe dabi e.
2: Gbagbe apopo yi, Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tutun ni o lo. Beeni, je ki eyin re fufu lona adayeba pelu ohun ifoyin Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tutun. A se pelu eru adayeba ti o je ki eyin re fufu ati omi orombo lemoni ti o fo eyin re jile. Epsodent Charcoal, eru adayeba, eyin fufu

0: Camosunate ogbontarigi ogun iba fun gbogbo ojo ori Genit Pharmaceuticals Limited lo nsalagbata e ti ko ba si yi pada leyin ojo meta jowo lo ri dokita re ko si ka iwe pelebe inu re.
1: Won tun bere ko le salai ma pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi.
2: O ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse.
1: O na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo ekan lasan are kan ko si leyin e.
3: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adun chili ati konofuru.
1: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
3: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: agbamu ya kata anu e lo nta nta nta yeri yeri olon se
1: oro mo lowo
0: oni lojo keji din logun nu osu kesan odun 2026
1: mo ti disoro
0: 7 fe jade lenu
1: mo ti disoro mo lowo mo ti disoro gbogbo
2: won leri
0: ni se bi okunrun walu ogido se bi olewa ajo ni nisun leju ara n toka okaye tara paramo tori ni ni mewa ti ebo wa latodi orun ni eko forore somi ibadan forore soru le oye lo re igbeti ije eleyo omo eyo o ma rowo konu emi alogun ni ge o ma pakoko baro se di lokun omo nu enikan lo se je yan
2: ori o
0: kute ogbo kute le ogbodo je kon ewo ni awon afeboju won si gbodo lanu kaka gbomo lomi here this is a real extravaganza olarin wajo pele oro adeosi mo nje Elephant solo yin re okan yosu ajana okute gba gboje fun papo jo G Square Arco Sky Giran Global Radio King of Scorer Continental and Intercontinental Aware lana aware leni bi ekun apokoje Awa na re lose to koja awa na tun re lose toni Awa na la wa lose to nbo la se edumare yin na la si ma bawo
1: Mo ti disoro mo lowo Mo ti disoro to yi
0: Be ti mo pe ure meji kan won ki sehun ara won
1: Mo ti disoro to yi
0: Awa mi wa bewe
1: Soro
0: o bewe ala kondoru oko Gbogbo nti mo ba so gbogbo nti mo ba se igba igbo igba igbo won o gbodo se mona Omo eke iji ko se akara noka omo kekere kawo ko gbagbe ni agbalagba e ka te ko gbagbe eji
1: Mo ti disoro
0: akara
1: Mo ti disoro
0: ka gbagbe osu ka biru la ba kola deyin adenu omo re dandan dan ni akara ma ka sikun ba ko si ba kola leyin adenu omo re mo ti ya tare ku ma tare nu iye tete se mbaye ku mo se mbaye ninu iye be te riun iye ku ma ru aye ninu iru lai roko ye sun pe ye je ba mode ba foju ba kara ile po won adike ngbe ku lukulu ba ile agbale so Kulukulu lagbale so gbigbale tu gba kengbe akasha isa tokun gbereko mi kengbe alagba o bare ku akeke ngbe oko ki tobi karo ko ma le gbe oko ki tobi tobi ko mi o ma le gbe isu ki gbona gbona ko do ma le gbe kengbe akasha isa tokun gbereko mi kengbe this is a real extravaganza a supercalifragilistic espialidocious and synthetically phantasmagoric Yoruba entertainment program lori afefe radio boomba radio sese bere Elephant solo yin re okan soso ajana okute gba gboje efun papo jo ikan nla bori jagbadun mode atari ojorun pagbon sale aroro kanka ede empire ede yin re boro kini agbede gbo yoju ba ni re omo baale la nko alakori omo ti fi gbe legede je lamuluke ara bambu oro kan gbe jine jine ji bambu erimo erikina pelo bantarigi bantarigi eja doki oja ta ba padade baba tunde olawo lolotu eto ari extravaganza sola re o mega child of god lamoju ero ta ba lo ta ba padade a tesiwaju lakotun gbogbo kotakota la ja nla mi aja kan le lado aye ko fi gbe ko sasegere to le sedo kaduna gbogbo giga giga omiran wo won o torawo gba towo omiran o torawo ona da to fi fe le to supa gbogbo mo ga mo ga lo laju ni lo edumare oba nikan ni o lakawe eyin arara e ma ma fa igase binu mo eyin arara mo ni e ma fa igase binu mo tori labe giga giga edumare ni gbogbo eda fi nsaabo eledumare daabo rebu wa lorile ye de ta wa yo ba wa pa na togun tote ni russia pelu ukraine an lo an bo le kan si
1: mo lowo mo ti disoro to yi
0: ari extravaganza na le le yo en le nbe won e ku kale baby

gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbọ mi ati lati gbọ mi ni ale yi e ka ale o e ka ale o e ka ale o mo kiyin tologun tologun mo kiyin teleso teleso mo kiyin loruko jesu eni to ku to si jinde eyin omo olohun weekend mo ti bere loni oni lojo jimo loyin thank god is another friday e ja lo dupe lowo baba agbalagba oyi ologun ajobo ipa ninu ipa atase ninu ase ijele ife eni tin fo won agbara baba adupe o pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka opposite wema bank te midire market gba gititun ni lu ibadan itupale ise agbara ni koko iwasu mi and by the system by system emi oluwa so fun mi pe ohun o si yanu bi mo se gbo na ni oni polowo iyanu mi ninu aye won si jo di mimo fun won wi pe emi lolorun iyanu ma si si iyanu ninu aye won so gbogbo eyin omo olorun te nbo e kan joko le mummy e joko daddy e joko engineer gbogbo ogo ko je ti christy

0: Nice. Gbogbo eyan omo Olorun bo se joko yen kan se o go ogo fun Messiah. Aisha, nkan kon sele ni dida. E wa dide ma, e dide sa. Ke to ki hallelujah nla. Mefa ti ogo meta, gbogbo aje mesan. Mo fe ke se nkan kan. E gbe ese meta si waju, wa gbe oju soke orun. E gbe oju yen soke, e tewo, e rawo si bi igba te yan rawo ebe, eni baba, se weekend fun mi. Emi awon woli, e se weekend fun mi na. E se weekend fun mi. E gbe mi jade emi awon woli. Olorun wo bi awon me se rawo ebe si o mi imona to gbe gba. Olorun yo si won ni ona to koja oye won. Ebe ni abe o, iwo lo ba tan jibe. Alaji be ni o, alajiki saanu fun wa. In the name of Jesus Christ. Eyin omo Olorun a se nkan kan lori Facebook ni aro ana. Ah, 6:30 la pade mi lori YouTube, lori Facebook ati TikTok. La aro kutukutu lola ni ago mefa abo. Wa foju kan mi live neat and direct. Odekunle Epaphras. Wuli lori afefe ori mi kan lo si Odekunle Epaphras wa lori Facebook, wa lori YouTube. E follow mi. Ago mefa abo. Ago mefa abo 6:30. O si bo se ni leri. Nibo le tin gbon mi sa, nibo le tin gbon mi ma. E mama gbe owo yen soke. A fe ki hallelujah nla mefa ati ogo. An be ba se ngbe hallelujah yen, e je keti yen mo gbo. Gbe lo won oke to wo doke laye. Somebody shout 6 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. E si ogo meta, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Engineer, e pe mama iwole ka se atupale bo ki n to ni ka gbadua gbo ile imama a fe gbadua merin.
1: Oruko mi Adija, idile musulumi ni mo ti wa, mo de wa lati Ijebu Isara.
0: Isara lohun
1: beni o Isara mo ti wa. Aisan lo gbe mi wo ni ijo yi, mo de se aisan yen fo dindi bi odun meji.
0: Odun meji le fi nsa aisan
1: beni mi le rin lati bi sibe yen. Alafa to wa ni de sewu mi. Baba ti nsise fun mi lati 1989 lo ti nsise fun mi. O de ba ogun yin e o ba lo. Ngba
0: o ba ogun yin lo. So e ri nkan te fun gbadura pa awon oluso agutan ni e. Awon ogun kan be to le gbe odidi afa ati pastor mi. Mo ja mo salama ma ki kanju. Elomi to ba de waju wa mo baba be sare po wo de de. Tani o sare po wo le na. E kokko mo wa na bi ma ti wo to ti wa bi e meta bi e merin. Ma wa na wo se ba npe ya wa ki n gbo wo le. Mo mọ pa awọn adura ta ba ngba yo ti surprise e imi si nbe ti ni ki won pe o wa ti o lo fun re to ba ti n gboro gidi o si gbogbo e o se ni mi only send forth his word and he let them on all o si won o si mu won larada.
1: Baba yen ba ogun mi lo, ngba to ba ogun mi lo mo ba ni nbo ni ma tun gba bi boda mi kan se wa le niyan bi yen se so fun mi pe ti ma mo isi ti tawon se yi pe ti ma mo pe ma se mi ni lo nkan dudu rara. Ma de gba, ma de fi toko toko gba. Bo se da oruko ibe yen fun mi. Ngba ti mo de lo ra radio, nse lo je Olorun ojiji ni mo ba pade.
0: E ba lori radio.
1: Be ni, ki ka ise yin ke lo duna daruko fun mi.
0: Bo o daruko mi fun mi oto ni ti an dabo yin. Eyin kan tan radio.
1: Be ni.
0: Mo ba ja sodo mi.
1: Odo yin lo ja si. Mo se n ba program yen lo niyan. Nitori mi oko mi ti ku lati 2016 loko mi ti ku. Ngba to de ni pe ni me pe e fe ba oko jeun bi mo se wa ni
0: e ba mura njo ti mo fe ba wo oko jeun ibopo jeun ni pe mo ni se tin to ba won yawo Jesu tin ba yin jeun
1: ma se na fe bo oko jeun yen lati gba yen ni mo tin wa mi mi si
0: ko mo bo e mo bi mo fowo atomo so ti kin ti mo mu aye eyan ga mo so fun awon eyan iwo to ba fe ma siri mi 30 le koko mo wo gbogbo ti won so nu testimony awon eyan ko le run down to ba ti mo beyan se mo lawo. Biba oko jeun, biba awon yawo Kristi jeun. Ojo to ba tin se tin du Olorun ninu pelu gbogbo isesi re ona re bere si la ti o ba fe di kan ran gida tin ba ti gbe owo soke Olorun owo mi mo mo fi se nje ba awon yawo re so mo wo mi ran ni ko si bi nkan o se ni si ki lo fi le sirego lojo ti ogun ba ni ore te n dai so se bi nlo lasan ni. Àwọn tó fi sìrègò nìyẹn àwọn ìdá mẹ́wàá yìí tó ṣe bí ń lọ lásán ni tó bá ṣe pé kọ́ wá kọ́ gbà nìkan ló máa ń ṣe ó lè jù báyẹn lọ.
2: ati ju bayi lo laye olufe o ni keyan ko beyan se lawo. You can never run down because you are given. Beyan file o le de duare ni mo si lo so su e lo lowo mi tin bo si nkan tolohun eni wo ni nje lara mi eni kan wo je otan iro laye en ti ba nje lara ki tan
1: ti ba ma de junction bayi won ri pe ma joko sori basement to wa ni
2: se ma gba te ti duro latin kan
1: be ni o mo pe ma joko lori ti ma ma ni lati mo le rin de wo ro mo se wa
2: ni se
1: ni ta le rin tale
2: eyin le rin ni se eyin le stop mo sare
1: mo le sare
2: e le rin oya oya e je adan oto oto wo mu keke mama yo mu keke wo ma ye mi gele e ti so tele e sare fun school
1: sare fun school
2: to ni be se mu
1: sare fun school
2: bo le se abo te fi rin ba mo
1: baba ngba ti mo wa bi na ni omi ni ma mu
2: ko omi adua na omi re soke agbara ti olodun fi ba mi damaje mo mo so bo odo re mi oni bo oja bo omi asiri agbara ipe olodun ninu aye mi o lo so kabe ko si to fi le dehun bo fun si shop we anti ose omo ya to si rawo to se ni se o to ti mu dani niye lo lo bi n ba se ni olo enna soke mama yi sare agbara to wo ya isan won ti duo ni se yo ti be to wa kati kan mo pa lase ko jabo sinu omi yen omi to gbe lowo ko di eje jesu omi yen ko di majemu in the name of Jesus je pe mo mi yes wa sise lowo mi sit down
1: ogo yo hospital ti mo nlo won bere lo mi pe kin lo si Bangkok ngba ti mo bere si ni wa bi yen mi wa lo hospital yen mo ni ya kan ba ni mo wa ni ba lojo kan ba ni kin lo hospital mo ni ko ni di mo de se ni ki ma koro si lenu mo se gba hospital yen lo bi doctor se bere lo mi pe se mo ti lo si Bangkok ogun ti mo ra mo wo kada lati be yen ko da kun ogun ko da kun 1000 ti ma kede ti lo ko to di pe mo wa mo rogun 10000
2: e mo rogun 10000
1: be ni ni 15 days ti ma nda fun mi
2: e mo rogun 10000
1: be ni mi
2: every 15 days
1: be ni eri keji ti mo tun ni ngba te fi ni pe ni Jesus ti te fe se opo da so pe en to ba lagba so ko jade mo wa jade fun 10000 ngba to ma dije edogun ni jo Sunday be kan se pe mi na be bo se so fun mi ni e pe se 1 million le wo account ni mo lo le wo o lo le omo ni he oni to ba di monday pe on di issue kan ba to fe ngba to a di monday mo se ku on le pe to ba send wa ati pada mo se wo to wa na account ni ko ju 10,500 lo mo se gba ile oni pos lo ni mo se ni ko ba mi send 10000 o wa ku 500 ngba to ma to bi ago meji nse ni 1 million yen nse lo alati mu
2: o wole odun gbagan odun lori ota mi gbagan 1 million wole gbagan
1: beni to ba dabiro awon ti mo ko wa lati jebu loni tan ti debiri won wa loke nitori mo so fun pa go marun ka le ri bi joko si loke nitori ago marun ni ma nji ni
2: leti gbera
1: ma ni bi sari
2: bo da ago meje abo ka ago meso olu oni lo we e wa awon ti wa lati jebu isara awon ti mo yi ni e mama e to sai san mo laye ire mi to nbo ki gan le ki lo wu yi
1: da ile ni
2: e fe kole
1: be ni
2: fo won to wu yi mo
1: be ile moto
2: ke mo ri moto te mo gbe yin wa ati driver e do bale gbogbo eyan dide ke nawo soke iwo lo ni o mama yo mo yin ti e gbogbo ona olorun mi ba

awọn sẹlẹ ti pe ni wale okay ye Paris what's up oluso apa oluso sapo o ta jọ lawo DJY aye.